0: Secret of Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
1: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Makakon kay ka? May magmagulag na lang tayo ha?
7: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stina niyo, sige, magbulag ta, bulag ta. Tungaon na lang ito itong mga anak?
6: O sige! O ano kayo gusto niyo?
7: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
6: Eh, hey, bagaan ni Mugnaong Uy, piliyon pa yun ang dili imo ah!
7: Ha?
8: Exciting! XFM

0: Oras na ito mga kagilaan, alas 8:06 na.
1: Bullseye!
0: Ibahinahatod ka ninyo sa Santon Plus sa Coffee Mix. Ang kape nga makahatag ka na dugang energy pero malikay kita sa grabing katamis mga katrupa o GERD. Kay di bang hapdos ang inyong mga tiyan kung masubraan ka mo og caffeine. Mora ang solusyon, Santon Plus sa Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oy! Pipila ka balay sa kalumpang, okay na katrupang nadala sa tubig baha. Kaya kita nini mawag, wala kang kaptangan.

0: Matod pa nila, mas may na makawatando ka?
1: Mas may, wala gindi.
0: Dili ba? Option between the baha and the ano.
1: Siguro. Sigurista
0: kayo. Mas may. Sigurista man kayo. Okay. Mas may na makawatan ka kaysa mabungkag
1: mo. Okay. Pilaraman magimawapon ni mo. Ah. Kaya ka nagnabahaan ka,
0: nagimahal ba? Pati halublak, kaya magibalit, wala harus.
1: Sobra pa nasa. Makita pa ni mo, oy, naano naging siya baba.
0: Sige lang, laban lang yun.
1: Ano lang?
0: Laban lang. Naano sa linya, katropang Pinipoligario, iyo mo na. Live report. Yes, katropang Philip.
2: Katropang Roberto, katropang Chris, padayon karon ang pabulog sa tubig baha dinhi sa Taik sa Purok Balutol barangay na Bangal Inakbayan sa Edna Santos sa kasamtangan iatat sa Zone 5 sa nasampit na area kundiin makita nimo ang dako nga epekto sa dike tungod sa pagharugos aning tubig baha kagahapong adlaw. So mana pa sa mga nakainabi nato sugod na na-stress sa hapon katropang Ruel ni abot ang taas nga level sa tubig baha dinhi sa dike nga kahibaluan gikan dinhi dire-diretso na ni siya going sa National Highway diya sa may Purok Balutol gihapon sa may Macar Bridge hangtod sa makaabot siya sa may Lower Puting Bato sa barangay Kalumpang. In fact, katropang Rubayo sa mga nakalap na itong impormasyon, sumala pa ni Ma'am Yolanda Paharon ang Purok Agawad sa Zone 5 din sa itong Giendugan na 30 meters gikan sa tulay na guba ang atong Giendugan bahin sa Zone 1 katropang Ruel diri sa dike. Kay katong panahuna sa linog naguba na gid tong dike pero tungod aning pagbaha lagi kagahapon ni sulod ang tubig baha ni samot ang kaguba da ang nahitabo na noon ang tubig ni sulod sa mga balay-balay ya do na poy pipinaka mga Pinoyanan dito ang nadala sa tubig baha katropang Ruel o katropang Chris. Estimated na sa 3 ka balay ang nadala sa tubig baha kagahapon dinhi sa Balunto, particularly sa Zone 1 niya. Doon na pa'y mga apektadong areas, particularly sa Kilantang o sa may Pacman Village, niya drapo sa may Lower Puting Bato, katropang Ruel o katropang Chris. Katulang yun, i-confirm sa ito ang mga officials din sa barangay na wala may casualties hinoon na natala sa ilaha. Pulos mga balay-balay lang yun na nadala sa tubig baha katropang Ruel o katropang Chris. Pero ato to makita nimo unlike before, unlike kagahapon, doon na gyapoy makusog nga pagbulog sa tubig karo mga orasa. Ang mga nakalap na tong information katropang Ruel, kung ato ang sa inyo ihulagway, ang tubig baha makita ninyo hantod diri daw ni Kutob tako ang Gindugan.
0: So asa to pari hapit na gyud mo awas o nakaawas gyud.
2: Naay mga instances nga moabot daw diri ma mumutalsik ang tubig pero kani magod straight lang ni. Pero pag ang
0: kurbada ang problema,
2: kurbada o paghapak sa tubig dito na gyud katong area sa unahan pati katong may mga parts dinhi sa dike nila sa Balunto sa Kalumpang. Pag moagi ang tubig ba hapak diretso sa mga balay-balay katropang Ruel o katropang Chris pero tinghaglo ka lang
0: na mga bata o susigilaw ko.
2: Oo, may mga isa po din sa mga concern sa mga officials nila kay once na sawayon manggod usay may mga instances nga magbagahi o magpabilin mo tan-aw pero pag busa mo abot ang tubig managan dayon katropang Ruel o katropang Chris. Hinoon doon na po yung mga pamilya nga nadalahan o kano mga pamilya nga nagpuyo sa ilahang panimalay nga gidala sa tubig baha sumala pa nga naa sila karon sa evacuation center sa tong pakiginabi usab kay Kapitan Ryan Dupalco naa karon ang pipila ka mga residente sa Puting Bato nga dawad anon sabog panimalay gahapon naa sa ilang evacuation center sa ilahang barangay gym katropang Ruel o katropang Chris. Di naman ingon nato kataas yun ang level sa tubig pero ang kahadlok ingon man ang lapok mga bato ingon man lubi o kinibitaw mga troso sa kahoy ang gibilin sa ilaha aning nisaka nga tubig baha katropang Ruel.
0: Kanay mong gitindugan straight man gid na so dili kay siya apektado pero sa tanaw nimo ikaw maginadiya tanaw nimo kanang imong gitindugan nga flood control ligon.
2: Aligon man noon siya katropang Ruel pero may mga paksit lang yun diri sa ato ang Giendugan.
0: Supposedly,

0: karaan na siya.
1: Oh, karaan na ni siya pero ni epekto pud ni tungod sa linog katropang Ruel murag ni samot ang iyaha manggod. Kung tanawon nato dito banda, kung kaya lang naman, okay lang, kaya lang naman ma-zoom katropang Ruel, pero kung atong ihulagway sa inyo ha, gikan dito sa unahan hangtod sa dire-diretso na okay naman noon ang dalan katropang Ruel o kini nga dike, pero pag subayo na nimo gikan niya ang area, to di kay na diri lang. Makita nimo medyo okay na ang ano dito banda, oh makita nimo medyo may paksit lang siya. Dayon pag ipakita nato ni diri, oh mo na ning gubang bahin katropang Ruel.
0: Pero at least walay balay sa pikas dapit.
1: Oh, ang gibawalan ng ginidire mo ng private area ni Katropang Ruel.
0: Okay, okay.
2: Katropang Philip, ka na bang ng paksit diha nga murag flood control? Mao ba nagyagian kagahapon sa katanghing baha diha sa may puting bato?
1: Yes, oo.
2: Hingsulod diha ang tubig?
1: Oo, nisulod siya Katropang sa puting bato sa unahan na ni Katropang Ruel, Katropang Chris. From highway katong Macar Bridge, dilusot pa itong tubig ba, no? Tungod lagi sa bukasong nga volume sa tubig sa toong nga bahin, may mga balay-balay dito. Tapad mangun aning ano, in between sa kining sapa is naiskwilahan sa gilid ning dool sa balunto. So kinisa wala nga sa toong nga bahin diya akatong puting bato, may mga balay-balay, napaksitan siya, nadala ang mga estimated nila tuluhang tutupat na balay ang nadala.
0: Pero katong, kay nakita na ko. Katong napaksit ng area katropang Philip, kurbada ba siya sa sapa?
1: Sa sapa to katropang
0: okay.
1: Ruel.
0: Okay.
1: Kadapoy mga parts dito, mga puno sa saging ang nadala po sa tubig baha katropang Ruel. Atong sulayan na to kay wala man noon mga niagi diri, mga bata laman eh. Atong sulayan guro ning mga amto nga panginaron
0: ng mga kanang kilid sa imong right side mga balay na diha.
1: Yes, kanidiri, mga balay na ni Katropang Ruel. Mauni ang Zone 5. Wala okay. Manoon kayo sila naapektuhan, pero lagi may mga dipisik-pisik lang po ang tubig. Ma'am, guwapa, dali sa good ma'am. Kadyot, adidaga naman noon. Alisa, diri, kadyot lang. Ah, sige, pag-face mask. Alright, kani Katropang Ruel, no, pipila sa mga residente din sa area. Mga batanon, no, pero isa din sila sa mga saksi gahapon sa makusog nga pag saka sa level sa tubig, ingon man, walay undang nga pag-ulan. Ma'am, good morning. Sige, pangalan ni mo?
3: Kulin, maybe, Aruban.
1: Kulin. Sa nga ka, grabe nga kahadlok ni Ibati kahapon.
3: Kusog kayo, abin ang masulod din sa Dunabil.
1: Oo, oo. Pero wala man noon ni abot ang tubig sa inyo, ha?
3: Dili-dili lang siya taman.
1: Oo. Sa mga nakalap ni mo nga impormasyon, asa nga mga area tong nisulod ang tubig baha?
3: Sa Marayat, Luoy Kaayo.
1: Marayat. Asa bang Marayat
3: banda? Dito ang banda.
1: Tapad na sila sa kalintang o gano'n? O dili ba?
3: Atbang sa Puting Bato.
1: Atbang sa Puting Bato. Ah, okay. O, ang Pakman Village na pintuhin po daw.
3: Opo.
1: Bilog din ang tubig. Oo. Sige, Katropang Ruel, ihatay na itong linya sa inyo.
0: At pinaedad din mo, ma'am?
3: 16 years old.
0: Ah, sige. Kagabong adlaw, wala mo yung klase. So, kagabong adlaw, nakakamiss mo diyan, nakakita ka sa pagbulog sa tubig?
3: Wala.
0: Ah, wala ka kita. Pero asa ka itong pagbundak yun sa ulan o pagbaha diya, dapita?
3: Diri alam.
0: Pero sa tanaw rin mo, sa imuhang mga palibot na kagabong adlaw, grabe yun ang pagbulog sa tubig o nakay mga nasaksihan, mga nangaanod nga balay, wala?
3: Na sa kuan Marayat o Pakman.
0: Okay. Unsa ka kulba ang inyong gibati katong naa ka diha kagapong adlaw?
3: Hadlok
0: yung ka. Imong mga girikanan nagunsa man pod?
3: Nagbakwit na sila.
0: Nya yeah, ikaw ano nagpabilin maka paspas ka mudagan?
3: Wala lang.
0: Asa ka guys ko na pagkakarunding?
3: Oh, sa City High. Grade 10.
0: So wala may klase ron?
3: Wala pa.
0: Okay, sige. Salamat din nga. O gamping mo rin. O makikita ka rin kag tubig nga pertindaghan na dagan na lang rin so ha.
2: Oh, ayaw pa isog-isog na.
0: Ayaw pag pa isog-isog. Kaya basi kunyag madaka. Salamat!
3: Opo.
1: Yeah. Alright, sige kulit. Salamat kayo ha sa oras sa gitang nimo. Oo. Sa karong katropang Ruel, ang kahimtang din ni karon sa ilang dike murag taud-taud nagasaka ang volume sa tubig.
0: Oh, makita na ko katropang Philip nga murabag ka nang nai gikan nga kusog na tubig nga murabag gabalod.
1: Oo na, gasaka ang level. May mga nakuha tayong information nga sa kabukirang bahin padayon niya po ng ulan. Mauna di sila magpasagad katropang Ruel. Mag-ano gyapon, mag-bantay gyapon ng mga residente din sa nasampit na area. Katulang yun, ang uban, mga bata din, nang gigiagi na lang din nila sa dula-dula ang kahadlok, ilang gibati kagahapon.
0: Anak, maginta mga Pilipino kung katropang
2: Pilipino. Mangitag pumaagi.
0: Mangitag pumaagi. Nga dili na to, mabati ang kapitos. Mauna nga maglipay-lipay na lang din tawon.
1: Oo. Yung mga ginikanan ng uban sa ilahan, ang limpyo, tungod lagi ang ubang mga balay din sa balunto. Nasudlan og tubig baha katropang Ruel. Gahapon, dili po nagdugay si Mayor Norelly Pacquiao kauban si ABC President og Barangay Labangal Kapitan Bobby Pacquiao. Ni anhi dayon sila diri sa Balunto. Gisusi nila ang mga areas nga affected nya sama sa ilang ginabuhat pag naay mga susamang kalamidad nang hatag dayon og mga relief goods katropang Ruel. Katumanga nag-evacuate ang ilang gi-priority gidala sa mga evacuation centers dayon gidalhan og mga kining pagkaon og mga relief goods ingon man matulugan nila. Actually diri sa area sa atong giindugan kasagaran gyud o kadaghanan sa mga lumulupyo wala nakatulog gabi tungod sa kahadlok nga ilang gibati.
0: Pero sa karon, so far, kanang imo ang area nga gisudlan, wa makay sila napiktuhan katropang Philip?
1: Wala kayo ni diri katropang Ruel. Ang zone 1 lang yun, katong may guba daan tungod sa linog nga dike, nasabutan tungod sa tubig baha niya. Nisulod yun katropang Ruel hangtod sa nadala ang mga around 3 to 4 nga mga balay sa area sa Barangay Kalumpang, particularly sa Lower Puting Bato, diri sa Pacman Village o guban pang area, apektado katropang Ruel o katropang Chris. Kaya doon na po tayo nakalap ng information sa Barangay Lagaw, may pipinaka areas dito ang nasudlan usab og tubig baha. Ganina, ato pong isubay ang Mabuhay Underpass kagahapon na napuya tubig baha nga nagpabilin dito. Pero ganina atong gisubay, ginapaagihan naman noon ang dalan gikan sa Macar going sa sentro bahin sa tung syudad katropang Ruel. Tungod ang gilid aning dalan katong naayo sa ka radio station dito, ilang gigikordon kay magbutang sila og host katropang Ruel o katropang Chris. Sa Picas dalan katong naay dool sa fast food chain, maura gyapon ang sitwasyon, dili pagihan pero mga motor lang ang tugutan. Mga dagko nga truck, tricycle og sakyanan muli ko gyapon sa Mabuhay Road going sa Olaer or Diversion Road katropang Ruel. So muna ang pipila sa mga sitwasyon dinhi sa dakbayan sa General Santos, padayon ang CDRRFO sa pagsubay aron masayran ang kahimtang sa mga residente.
0: Sige katropang Philip, kay ginatanaw na ko yung mulukyod, murag gakusok ang tubig.
1: Mao, nagakusog. Actually, ariho, ang volume sa tubig. Nagasaka gin siya katropang Ruel.
0: Araw, murugikan gano'n sa taas ba? Sige, hinahinay na mo diha, kaya basi ko niya kaya bunta, kusog nga tubig na diha.
1: Oo. Ang mga tao na ginakalipay na lang ginila. Lingaw-lingaw na lang ni para sa ilaha.
2: Okay. Katropang Philip, diha ba itong kagahapon nakita na itong ganaining tabok nga usa ka individual? Diha nga sapato?
1: Adili, lahi ito nga area katropang Ruel o katropang Chris. Lahi ito siya. If I'm not mistaken, unahan to banda. Sa unahan pa sa may...
0: Pero mauning sumpaya. Mauning sumpaya sa sapa.
1: Yes, so...
0: Okay. Sige. Tarawa, nana po do. Another way po, tarawa.
1: Actually, nagasakagid siya. Mga filtag kakulbaan ni.
0: Kusong na ganda, oh. Kaganina, dili pa na yung ana. Sige, salamat sa report na amping mo diyan, Katropang Philip.
1: Oo. Masara ang report, gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon, Das Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News. Live report.
0: Ato sang ipa-pastar safety mga Katropang, medyo mo rin kakusok ang tubig.
2: Action taga balaka.
0: Action po taga balaka. Kaya ba si Unyag, di ba noon, malunod na si Philip, mulutaw, Roman.
2: Alisod po kayo mag-report nga galutaw-lutaw ka.
0: Pero sige lang ha, sa mga door sa suba, amping gapon mo.
2: Sa mga low-lying areas.
0: Okay, di ginato malikian. Bisang pagwala kaulan sa ginsan, matingalan na lang ta. naikalit nga tubig baha mga katropa kaysa kabukirang bahin, gaulan na di ay tumora dapat atong bantayanan. O, di lang nga Jensen, lakit ng sarangani. Amping-amping kita kanunay mga kaigilayong mga katropa. Sa itong pagbalik, ang sarangani ang atong iskutan kay murag gagrabi gidabundubuhan na magkinitawan ni silag mayo.
2: Kaloy Lord, tabangin tao ng kataw di ha.
0: Una-una, 7.8, nangaguba ang tulay, naayo na unta, temporarily. Karon giagihan na po ng bagyo, agoy, nangaguba na po. Pastilanan. Nagang pa ko kayong apektado mga katropa. Sa ito ka na pagbalik, relax na mo, kiningabahin. At ang kaninyo sa Santon Plus, sa Coffee Mix.

0: FM.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
0: XFM.
3: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo ka na akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, kitumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abil akong Sore Eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM
6: Turbo.
7: Ang pakusog
6: Turbo.
7: Ang pagdugay sa away
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Daitong sa kalihan.
12: Kalahian?
11: Oo. Kalihan ba sa suffer o dinner?
12: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper,
11: sige, yung sama na.
12: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
11: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
11: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
13: Oras ato mga katropa, alas 8.28 na.
4: Bullseye! Bullseye!
13: Pastila na ibuntag ha! Ate Angel ng Jensan, good morning! Happy at minasulugan gabi, sir! Nag-spark ang kurinti na is Christian! Isa is kabalay, walay kurinti. Bahin na lang, napalong kay na fire extinguisher. Wala may kurinti, pila kabalay. Ayan! Nakasend na daw siya video. Randy Archaga Santisas, maayong pagpaminaw kang Roy Alvaro. Ikate Randy Archaga Santisas. Good morning!
14: O si Juan Put Edson Balupinos dia. Good morning Sir Edson. Itong higala dia sa Barangay Fatima. Edson Ripalda Balupinos.
13: Oh,
14: apila si Katrupang Katrupang Ruel kay duha man midre.
13: Ikaw ra!
14: Di silingan, pabor siya silingan.
13: Ikaw ra, bawa ka di wala kong gibasa kayo akong giapin.
14: Lagot-lagot-lagot. Good. Yeah, ikaw si Rinsan ha. Isulpihan na ka. Ayaw yun ka na si Katropang Roel.
13: Joke lang to ha, Sir Edson. Good morning, diya kanimo. Good morning.
4: Bullseye! Bullseye!
13: Alas 8.29 na! Uy, make it 8.30 in the morning. Good morning!
4: Bullseye!
13: Kanimo, yun na, siyempre, hatong kanimo, tropang Chris sa Santong Plus Gold. Mm-hmm. Dali mga ka-ingredients, mga katropa, nga gibutang sa usa ka kapsula aron nga matabangan ato kalawasan.
14: Oh.
13: Importante mga kay mga katropa nga na kita igong depensa kontra sa mga balatian. Ato lang ipahinumdom kaninyo mga katropa, ayan niyo gamita ang Santo na Plus Gold aron tambalan inyong balatian. Gamitan ninyo ni aron proteksyonan nga kamo di magkasakit. Kay puno man kini sa nutrients, di ba? Puno sa nutrients ang ato ang Santong Plus Gold. Mao na nga kamo diha mga katropa, protektahin niyo yung sa kaog ganingon. Protektahin niyo ang panglawas sa pinaagi, syempre sa balance nga pag-diet, exercise, ug sabayan ninyo sa pag-inom og Santong Plus Gold. Importante ang Santong Plus Gold mga kaigilaan. Kaya dako kayo yung tabang sa tuang kalawasan. Asa pa manday ta? Dito sa pagprotekta, dinita dito sa pagtambal.
14: Kaya correct.
13: Pagtambal na ganay, but pasabot na akay gihambing nga balatian.
14: Ganay, practical na siya. Kung tambal na ganay, maapiktuhan na ang imong panglawas niya.
13: Ay kung tambal na ganay na, awa magilaing rekomendar ang doktor sa imo ha, kung dili mga synthetic medicine. Di ba? Unlike kung mag-herbal ka mga kagalaan, protektado kang daan. Kay puno og nutrients ang imong kalawasan. Kumbaga, matabangan ang imong lawas sa pag-regenerate sa mga nangaguba nga cells tungod po sa imuhang kabuang og bisyo.
6: Atay.
14: Correct.
13: Di ba? Ang ayaw sakit na sa tao, mga katropa, kita naman gyapo yung nagabuhat.
14: Kung sa imong ipasla kapag kaon, mo na siya.
13: Naman ko na sa ito ang ginakaon. So, kung magpanabit ang kaon, dahil grabing tambok, igo, ginta. Yung isabayan, pag ginmo, kaya ka ng tambok na pagkaon, labi ba, kaya na parisang kanon. Labi pa kung halang-halang na mga katropa, yung nagmantika, ang agi, diha, ay ko, ya, kuray na luoy, diha, di ba, kaya usak ka bandihan ng kanon, kulangon ba?
6: Atay.
13: Di ba? So, mauna nga, magkasakit kita. Ang pingan, ang kalawasan, tumar, o Santong Plus Gold. Yung mapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches niya sa may Mercury Drug Store.
15: Bullseye! Bullseye!
13: O, kumusta mga taga-Sarangani? Rabi na itong
14: opisya
13: Sarangani. Siyempre nga ito mga opisyal, ayaw ganyan taon magsawa niya o tabang sa ito mga sarangans. Kay grabe yun kayo. Kita po na to ang hago gid nila katrupang Chris, pero bisan pa sa unsang kahago, kung ang kalamidad na ganing maningil, huwag kita'y mabuhat diya.
14: Gani man?
13: Huwag kita'y mabuhat diya. Kay Jesus Pastilan, mauna itong ginasulti nga pag ang kalikasan na po
14: ang maningil
13: sa atin, patay po tayo dyan mga katrupa. Dali lang nga apil lagi ng nalagi airport, wala na apil.
14: Ah, kuha na. Katuna parang ni Agi. Tanggalan na siya.
13: I-refresh yung chip. I-refresh chip. I-refresh ang photos chip. I-refresh.
6: Atay.
13: I-refresh na lang.
14: I-refresher.
13: Refresher course.
6: Atay.
14: Naapil si Romualdez gahapon to. Ano ito may skutan?
13: Okay. Kanay naging usahay nga.
14: Dahil mga masulod kalit nga balita. Nga lugay ni kayo, no?
13: Nga kanay usahay nga mag-download ng picture. Why check-check ba?
6: Atay.
16: Ayoy!
13: Kung na-download, bagi nung dili.
6: Atay.
13: Ari mga kaisunan, no? Kay, siyempre, atong balikan na ito ang topic at Tropang Chris. Taniwala sa wala pagganing hingpit nga nakabangon ang probinsya sa Sarangani, gikan sa dako kay kadaot sa magnitude 7.8 nga linog nga naggubain tawon sa mga pangunang infrastruktura. Apil na rin ang Jensen. Ito na apilon. Pero mas grabe yun ang igo sa Sarangani. Yung isundan pag yun, paghapak sa bagyong Quiapo, nga nagdalag lapad, nga pagdahili sa yuta, pagbulog sa tubig baha sa probinsya Sarangani, pagkaguba sa mga temporaryong pundasyon, nga gimuntar na unta diya sa may Sapo, Masla Bridge sa Malapatan, pagkasarado sa mga kartera sa Glan tungod sa landslide, kauban ang pagbakwit sa mga pamilya sa orange level warning sa barangay poblasyon o barangay Tuyan. Usa kini katin-aw mga katropa nga panghimang no nga dili na igo ang naandan nga mga pamaagi sa pagkatubang sa kalamidad. Sa ato pa, dili na pwede nga magpabiling kitang reactive o magulat nga mutuktok ang trahedya sa atong pultahan. Sa tunga sa kadlawon, una pa kita mang backwit. Diba? Mama ko na naanda na ito, yun. Sukad-sukad pa. Nangaguba ang tulay, Wag itin tao tayo pagpangandam nga ginabuhat mga katrupa. Asa na ang kanabang ginatawag nato nga malutarong solusyon para sa atong mga katawhan.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Kining sunod-sunod nga hampa katrupang Ruel sa atong kalikupan o kalikasan nagpatugbaw sa gikinahanglang o gikinahanglang pangutana gikan sa atong mga opisyal. Unsa ba kaandam ang ug unsa ka resilient ang atong long-term disaster response plan? Mao na importante gud natay long-term disaster response plan. Ang tinuod nga kaandam pagpangandam sa probinsya ug sa lokal nga kagamhanan dili lang makita sa kadaghan sa gipang-apod-apod nga mga relief goods o sa mga kapaspas nga pagpagawas og emergency hotlines numbers sa mga DRRM offices. Ang tiunay nga barug nga ebidensya sa kaandam mao ang pagsiguro nga ang atong mga pundasyon sa infrastruktura, drainage system og permanenteng evacuation centers gidisenyo aron makasugakod sa pagkagrabe sa pinagrabe nga matang sa katalagman. Panahon na nga usbon ang estratehiya gikan sa temporaryong pagsubay ngadto sa tinuoray, moderno ug panglungtad nga plano aron nga dili kanunay nga ang ordinaryong lungsuranon o ang ilang mga pinabuyan ang magbayad sa bili sa matag pag-abot sa unos.
13: Dagan man kay ta problema na kita.
14: Lagi.
13: Kamo man kita nga ang mga kilid sa suba. Pipila kami tudikit angay nga puyan.
14: Oo.
13: Kita ba ko mga Pilipino, ang kanisakit mo pagod nato ni mga tao.
14: Kita mismo mabutang sa langanin sa itong kaugalingon.
13: Kinabutang nato sa langanin ang ato ang kaugalingon.
14: Oo.
13: Kay kabaluta, sa dugay panahon, nga patay ang sapa. Di ba?
14: Puyan.
13: Puyan na nato ang kilid.
14: Wala na may tagihan rin. Ako na rin po yun.
13: Di ba?
14: Ngayon nagbaha. Maluoy mo!
13: Kaya nga naman, siguro sa kapito sa panahon sa kalisod
14: adi mo natin silang basol
13: yan ato silang mabasol wa sa ilang kapatindugan sa ilang mga luna sa mga balay di yan nagtukod yung tawon sa kilid sa sapa apan challenge ni sa atong government karang pala siguro ato na siguro iplastada ang atong mga katawhan kada siguro baka nanimuyo dapling suba tangitaan na lang siguro na itong silang pamahal
14: relocation site
13: nga ma-relocate na ito ng mga tawhana.
14: Correct.
13: Di ba kay di na bagit pwede. Ya, kada mga tulay nga nakita na ito, grabe mga pagkagubaan ni Ana, unsay ato ang maluntarong solusyon nga pagkabuhaton diha. Kita may lokal. Kita siguro mag-recommenda kung unsay pagkabuhaton para sa DBWH, tawagan siguro ito DBWH.
14: Correct.
13: Labi pa ka ni mga highway nga area.
14: Kung kinahanglang i-desert ang matagsapa, i-desert na. Kung patang kinahanglang pawaon ng mga residente nga nasa danger zone, take na siguro tag-stand ani. Kaya ganuman, pag-abot ani madisgrasya sila, kita ramang gihapon ang duulan ani matawhana.
13: Nga na nangaguba ng tulay, kilig yun na nangaguba. Kaya ang tubig, di man mo agis to nga.
14: Na.
13: Kaya naman, wala gidisilt-disilt ang sapa.
14: Mao.
13: Pero tinang tag-as na kay yuta nga gianod gikan sa kabukiran.
14: O, narirot na. Narirot ang tubig.
13: Pag mausban na kanina o bulhog sa tubig, mga katrupa, di na ginamuagi dito sa tunga.
14: Correct.
13: Muagi na dari sa low lying areas. Pasabot, dito
14: mangankan na musumbay. Ba? Mangankan sa kilid na.
13: Oo. Tanawan niyo mga guba. Di mismo sa maasim. Di ba? Naguba na pod. Nagapon, di magyan. Main na lang karon, magihan na. Paspas po ng ato ang LGU maasim niya.
14: Oo.
13: Di ba? Paspas po kayo sa pagduk-duk na yan ang ato mga taga-DPW sa Rangani. So, ano na pa sa labatan, pero kutob naman diha ang atong makayang pagkabuhaton. Muna yung mga dagko kay pangutana, katrupang Chris. Oo, paspas, epektibo, dinalian nga pagpahikling sa mga sa residente sa malapatan o glad. Okay, wala tay question diha. Pero kutob na lang bagyo diha ang atong kayang mabuhat.
14: Kana ang action katrupang Royal Morag na hulog reactive lang. Pero kung nahimo untang proactive sa di pa mahitabo naa untay mga measures ba nga makaingon ang katawan kini mo ay disaster plan. Muna saktong disaster plan hindi pa gali maigo ang kalamidad naa na pagpangandam.
13: I-revisit siguro nato.
14: Oo. Oh. Kaya siyempre, kumusta man ang kahimtang sa mga evacuation center? Sakto na ba na? Igo na ba na? Luwas ba? Alang sa mga gipang bakwit na to? Basig, igo lang sila. Pagtagaag tent niya, nagdasok sila sa kadagan nila, di ba?
13: Na. this times of ano antos-antos nang gid mo.
14: Wala may nangandoy ani.
13: Eh. May nangandoy ani. Pero dapat ang kalungasan sa pamilya maog ang pinakaimportante sa tanan.
14: Mm.
13: Pamilya nga nagpuyo sa mga problemadong, mga danger zones,
14: no.
13: Sa paog mga baybayon, maog yun na ang atong kanunay balik-balik sa inyo. Karon di na masubli sa mga inganani, nga ang atong mga katawahan nga nag-invest na niya, nga di man dapat nila invisan ang maog area, kaya di lagi dapat pagapuyan, di maguba lang yung gabon, kasi na po yung problema pagkabot sa panahon gobernador ang gabon.
14: Mao. Kung pwede lang ma-prevent, i-prevent na.
13: Ang problema kay once ka politiko mangod, ala sige sige puyo sa budya kay
14: sayang pang buto.
13: Botante bang gapon mo na mo, tugutan ta mo puyo dia pero ang ano lang is pag magbaha,
14: dawat-dawat lang.
13: Dawat-dawat na lang yun. Ang ana magyun sa tinuod lang. Amina ninyo na dili kamo dia mga mayor. So sanang gani?
14: Oh,
13: whether you like it or not, maugi na yung ginabuhat. Nga naman, kada mga tawhana nga nagpuyo diha ngayong gipasagdan yung gitugutan, butante man gud ninyo.
14: Oo. Oh. Nya, walay problema kung butante. Basta inyong giatiman, pagkahuman ganing daog mo, sao man kay, mura na magikalimtar naman po ang yung saad.
13: Nga ba? Kabalo na gani mo nga. Nay orange level warning. Naaraga po diha ng pabilin. Ay, nako.
14: Sa mga good, kanang mas dali nga ato na silang tanawon kaysa atong taga-agtabang, di ba? Unya, muhimo lang tag-chat-tabang pag naan na sila sa sitwasyon nga na miligro na ilang kinabuhi. Ang kinabuhi, dili ma-rewind. Pero ang kwarta, pwede pa na makita kung ang pondo nga imong gigasto niya, imo nang gihatag sa pag-ayuda kanila o bagong Pinoyanan, pag-pili o mga lugar nga safe sila, siguro dako ang bili sa inyong gigasto niya. Ang kwarta, dili mahimulog sayang. Nakaluwas mo kinabuhi nga naa sa peligro nga sitwasyon.
13: Na ako bang tanan na pa bay kwarta to national government? Ganong temporaryo ra man kanunay ang ginabuhat? For example, kanang sa Sapo Masla Bridge.
14: Oh.
13: Temporaryo nga pundasyon lang man kanina.
14: Mm.
13: Ya ug gisa na pud tubig baha na bungkag na pud.
14: Na mura na siya ga permanent temporary permanent. Mm.
13: Temporary long term. Baka na bang national government asang kwarta sa katawan?
14: Ano lang, ano'y pangunta na diha?
13: Nga ano ang gubang nasod? Pag-iani ganin ay magubang ng kaptangan, paspas na kayo makakayo.
14: Di, sa ikumpara na mas laing nasod ka Trupang Ruel, dito pag maigo sila galamidan, perting paspasas sa gobyerno eh.
13: Di ba, kano ka rin mga highway da sa barangay Datalbukal, barangay Kalpidong, Saglan? Nga anong puros temporaryo man atanan?
14: Na.
13: Di ba na kaya mga matukod dayon ang tulay? Dugay magiging matukod ang tulay katrupang. Okay, mao man na inyong naandan. No. Di ba pwede pag-uho na ninyo ang inyong mga naandan?
14: Naano may mapamaagi rin nga magkaingon tanga paspas ragi pambuhaton pero ligon. Nga kung nagsige mo repair diha, dapat na namin naka-prepare na mauga mas nindot nga plano para pag-repair. Di na yun siya usban pa. Basig mo baha na pagkusog mo. Balik na problema. Ang inyo mga ginabuhat, naanad mo sa perakuan lang ha, sa mga tarong diha, naanad mo o band-aid solusyon. Abi ninyo o nasulban ang problema di ito, temporaryo lang, karupag baha di. Humno!
13: Bahala ang tag-temporary ba? Basta na ba rin tayo quality control board? Diba? Ibuhatan ni temporary ka ng approach sa mga tulay, pero wak pa mo nag-desilting. Di agihan, gapo na sa tubig.
14: Mao, labi na kusok ang dagan sa tubig.
13: Diba? Kabalo man kita nga, kanang siya epekto man gina sa 7.8 magnitude, nga linog, kombinasyon na siya, dugangan pa sa Bagyong Quiapo. Pero kultob na lang magkita, diha sa pagpaybalo nga, kabalo man may, dili man ang guna Bagyo good na, epekto pa mo guna sa, kabalo man makahamo, kanong wama mo yung ginabuhat?
14: Igo lang ba nga atong masayarang impormasyon pero di na to evaluate kung unsay dapat buhaton, di ta pwede makarekomendar o unsay maayo nga solusyon sa atong nasinatian nga kalamidad.
13: Nga, nagtuo ka mo nga dili apektado mga negosyo diya sa Glan.
14: Aw, perting apektuha.
13: Di ba? Ang supply chain diya, ang transportasyon diya sa tibuok.
14: Ang sabong ramaywan apektuhan diya ba?
13: Bagay, gusto mo ipatayon, huwa pa na sita. May pang sabungan kay wa naguba sa linog.
14: Hey, gilig on katrapang Ruel. Balag magkinoon sa magsinggit ning kusog nga jiste basta di gid matumpag.
13: Ah, nya kumusta ang mga kahimtang sa to mga mag-uuma?
14: Mao pa na. Kinsa may makatanom anang kusog ang baha pa? O, kato mga dapit nga kanang palayan nga ma-overflow og tubig.
13: Nya.
14: Saon pagtabang ana?
13: Unsa may gibuhat sa to mga local government unit og sa DNR nato diha nga wa gid intawon madapay nang kapamutol day kahoy sa kabukiran.
14: Ambot ha kumbuta ba ning taga DNR nato o basig kanang naglisod
13: na may madakpan?
14: Na, unsa man?
13: May madakpan nga pang kahoy.
14: Nga.
13: Kahoy gani. Pero 10% na ba, I'm sure.
14: O para accomplishment kay para di nga wala sila gibuhat na agyapon. Pero ano ba ang resulta nganong naapay kalbo nga atong mga kalasangan nga naa magkamo di dinaron sa gibuhat ninyo.
13: Na magoy talay ko.
14: Ana lang. Sulti pa mo na italay ni ingon tabing ayo sa inyong basula ng taga DNR kay nanginabuhi ra po na sila.
13: Mao na naron. Maintag kamo mga buang mo kamo unta to mga igo ni arang baha di bayad yun.
14: Mm.
13: Ano ba yung gina siya? Kano baga, tira pa sagad ba yung gina tubig ba?
14: Oh, atensyon sa mga munisipyo ni Katrumanguel, ang ato mga mayuris diha o mga sanggunyang bayan members. Anang siguro, dili ninyo concern ang pagbaha. Wala pa mong kabalungan, ang kalbo na yung bukid. Pero siguro, panahon na ni para magbantay mo diyan ang inyong kalasangan. Perti ng upawa kay nganong gamay lang ulan. Pila lang ganito kauras ka nagkakaroon lang yun din. Himong continuous ang ulan ba? Pero grabe ang epekto. Unsa lang kahakong mabdag si Mana?
13: Na.
14: Unsa may tabo sa inyong munisipyo diyan? Matabunan? Unsa ba? Mabanlas ang katauhan diyan? So dapat maging aware mo kay inyohan ang munisipyo.
13: Nga ang pangutana dari unsa ka proactive o unsa ka resilient ang atong disaster risk reduction plan sa
14: Sarangani. Kana? Oo.
13: O sa Jansan. Mm. Sa Sarangani siguro makasulti pa ko.
14: Oo. Oh.
13: Nga na ay garong plano.
14: Mm.
13: Pero ang Jansan ni gasto nga may plano.
14: Mga kaya itong nabuko ganit ni Vice Mayor ito na Edmayumang nga naggasto mong kwarta wa man ni plano-plano.
13: Ay, actually, nakadungog ko ato sa sesyon. Ano ba, ni-question po ito si Atty. Gakal eh.
14: Oo, oo, oo.
13: Di ba?
14: Na-question po niya.
13: Unsa na pagka, ano nga, asa ang plano, anong nahurot ang kwarta, unsa nga plano ang gigamit niya na?
14: Oo.
13: Oh. What day plano?
14: Day na plano. Personal plan.
13: Okay.
14: Ay, nabag-apil-apil niya, kaya dilig mo membro sa
13: biyari mo. Ay, baka na, judgmental. Personal plan mo pasabot ang sulti di ka nagikaw-kaw ang kwarta.
14: Wala mo ko na ingon.
13: Personal plan man.
14: Basta na ingon lang sa mga ay nga nila itong planuhon. Okay, wala pa man na-aproban to. Sige, kanila sa gamitin to. Kawa ka na personal. Di man gud ang local government ko nagmando sa ato ang CDRMO nga magpahamtang sila og plano ayha pala gamiton ang pondo de sa disaster.
13: Mm.
14: Disaster gani unya imo pang giwa pag ginimo giplanuhan ni sabot ka disaster.
13: Di ba, apel sa iyong plano ang mga no-build zone policy?
14: Correct!
13: Nabing ba ka na sa mga duol sa sapa?
14: Na.
13: O nga, ano, napasagtan mo na ano, mga tukod eh, ang mga balay nga ng anon.
14: Kulang sa political will.
13: Ano, ang good na, katropang Ruel, nagplano man mi, pero saan taman kayo
14: namin
13: mga politiko mang hilabot, ilaw hilabtan kayo okay. Mga
14: butante na.
13: Mga butante na muna, okay.
6: Atay.
14: So, karon.
13: Sa mga butante, ginapatay mo sa inyo mga politiko.
6: Atay.
14: De, ana inigin, mga tagtabang, mayroon pag yun, naba mo yung kuhan niya, voters. Klaruho na to na eh, basig di mo voters this Jinsan, ha? Basig de, nang layas lang mo sa inyong lugar, unya, nag-abot mo na, wala mo yung kapuyaan, nagpuyo lang mo diya sa ilalim sa pa. Mo na, i-hadlock niya.
13: Di ba?
14: So di, dapat kalimtan nga mag-coordinate, mag-tinabangay ang LGU, DPWH, National Agency, tanan, NDRRMC, DOTR, o PPA, tanan nga pwedeng, napilagin nato ng mga national agencies nga maapektuhan sa kalamidad nga ato na sinatian.
13: Di ba? O sa ba inyo ang mga nanabatay, mga modernong kagamitan, early warning system?
14: Oo.
13: Aron makatagamta ang mga residente, makabantay, labing pa kung kadlawon, mo alarm ba kung musaka ang tubig?
14: Mm. Umot ko
13: pareha ito mga nangamatay sa malapatan. Wag si taon sa nakabantag ikadlawon ng atake. Ilan slide?
6: Bao.
13: Diba? Di mo nilisod mang good bakay. Basta napuyo yun sa kabukir. Mawag yung una mapasagdang yun. Dere makita ang resiliency o kaandam sa usa ka lugar pag-abot sa kalamidad. Pero bisag ang yan ni Katropan Chris, we're just very thankful kay na magyapoy pagpagandam yun kay wala pang kaya nang namatay. Dere pariya sa ubang lugar nga grabe yun ang kadaot yun nga gidala. Arang-arang niya ito kay wala kaya na nimunyo sa mga daplin sa pa. Pero naarag yun gihapon. Dili pariyo sa ubang lugar nga halos tanan nagpuyo na gyud sa sapa gyud.
16: Atay.
13: At least diri sa tuwa bisag ing ani na itabo bisag na pero gamay ra. Pero kanang gamaya tao ra magud gyapon na.
6: Lagi.
13: Nga gikinang nagyapon atong ati manon. Dili siguro nato siguro ang atong pegga sa gobyerno ba. Mura ka lang dili siguro nato ikumpara. Ano ra man na gamay ra man ang diri sa tuwa mas dag mga uban gani mas dag ko kay dili nato kay ang ikumpara. Kung pwede lang zero.
6: Ano mo gyud? Labaw sa taran, ang trabaho sa gobyerno ang pag-insure sa atong kaluwasan. Ang kinabuhi di mabalik, ang pundo mabalik ra, ang kwarta makita ra. Pero kanang nahitabo nga kapabayaan, na kulang tao plano, wala tayo gihimo diha nga disaster risk reduction plan, murag sayop na sa tua. Nya kung magbalik-balik lang gali atong action, wala taga ga-evaluate kung unsay mas maayo pa nga serbisyo para sa katawan, murag diha siguro nga makaingon mi nga unsa man matulog na lang taani sa atong mga lingkuranan.
13: Ang ako diri ka tropang Chris ba. Cycle naman gid ni.
6: Oh, naanda na.
13: Ang bagyo, mga kusog nga pagbundak sa ulan, kada tuig daga kahitabo kini.
6: Correct.
13: Pero akong pangutana, ngano ang atong gobyerno pagkaduna na galing aning mahitabo, mura nganong bag-o man kaayo para sa ilaha ang pag-response. Kaya pag ano man, pag mawala na ang bagyo, mawala na ang ano, okay na ang dagang parahon, pasagdan ang nakadaon. Dili, at di ba nun, dili taga-ano balong solusyon. Mura na gyapo, giyayodahan ba, gipatsiga, butangan nagpatches.
6: Pareha na gyapon siya. Yan ang murag dili valuable para sa ilaha. Ako ah, kinabuhi gyud ako ang focus sa Katropang Ruel. Kung ang kinabuhi gani mabutang sa peligro, dili gyud na siya dapat pasagdan. Dapat hatagan gyud pagtagad, isa ka buok man nag 20 ka buok na, 50 parehas nang kinabuhi nga nabutang sa peligro ang gobyerno na adiha para mo amping sa kinabuhi sa matag constituent niya.
13: Diba? So far so good, Jensen na noon, wa manganoy nang matay noon.
6: Oh.
13: We are very thankful for it. Pero, saranggani, ito lang ni Agi. Malapatag yan, landslide. Yeah? Pero lagi, cycle naman ko ng pag-ulan. Cycle na kusog ng pagbundak sa tubig, baha. Halos kada tuig nagkakahitabo ni. Pero nga nung ang atong government, di lang local government unit, pati ang national government nato, nga nung halos bag-o para sa ilaha ang mga panghitabo. Nga nagabalik-balik na naman nga problema unta. Di ba? Nga marubag ka naman ang ilahang, ang inyong approach ba? Marubag bago ragyapo na hitabo sa inyo ang maong kalamidad.
16: Atay.
6: Kinahanglan siguro na sila pressure scores per minti katropang Ruel para maandam sila per minti.
13: Ana, nalagyan mo kabugo yan.
16: Atay.
13: Nga kada tuig na ninyong ginadil na yung ani mga katropa, balik-balik na lang yun yung tawa ninyo.
6: Baga routine na ba? Basta mag-expect nyo mo sa disaster team. Kabalo nga mo sulbad yun sila mga problema. Pero sa lalumana nga pagtuon, unsa ba ilang nakatunan sa matag trahedya, kalamidad nga tunagyan, di ba? Murag wala man sila nakatunan kung ingana perminte.
13: Labing pa siguro sa atong national government, ato siguro paminaon, siguro Lunes, Puhon, mga katrupang suna sa Pangulo kung apilon babanihan ng mga ang tabong kalamidad sa tua?
6: Ay, kalamidad ang suna, aw. So,
13: may skutan ba ikaw?
6: Ah, okay.
13: So, lakin, makuhuna-huna, oy.
16: Atay.
6: Ano good? Unsa ba ihimoong report sa pangulo? Nga grabe man kaayong panghitabo.
13: Gani sa mga panghitabo gani, unsa iyang solusyon? Dili ba lang gunay report?
6: Ay, okay.
13: After reporting namo gyud solusyon.
6: Ada day na day.
13: Siguro makagatan na og suna in taong kada tuig balik utrop ko balik balik. Balik balik ang suna kada tuig murag bago pagyapon para sa kuha.
6: Dili ako anad kay suna. ang problema kaning sunaha ba? Unsa ba na batay atangan ani nga kalambuan? Unsa ba dili ba disaster?
16: Naagya puloy kini mo man ang dagong.
6: Ana dai.
16: Sumatay. Dagan kayong ayuda nga ginahatag.
6: Ay tama kanang kinarton. Na mao din na dai.
16: Kumbo.
6: Ah, okay, okay.
16: Nakay ka suko kang PBBM.
6: Oh, wala eh.
16: Wala eh. Ipadahin.
6: Ako. Ako masuko. Unsa katungod na ko, Chris Ligas. Pero ako masuko. Nonso.
16: Manangay doon tayo. Basi ba dahil?
6: Anyways, at nga na, karong Lunes, no, ang suna sa Bahal na Pangulo.
16: Ah.
6: Okay, syempre, kaninyong tanan, salamat mga katrupa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Comix, o Santone Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Perso sa XFM Network Pilipinas, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupa Chris Legaspi, manamilit kaninyong tanan. Nagasalamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
16: Unta, may sugutan sa suna, Maharlika Investment Fund.
6: Agay.
16: Panginabuhayan o trabaho.
6: Hala.
16: Pag-angkon sa kapakyasan, presyo sa palaliton, build better more program niya,
6: hala.
16: Baha o kalamidad,
6: okay.
16: Agrikultura, korente o tubig, West Philippine Sea, pagbansa pogo, kampanya batok droga,
6: hala.
16: Amnesty sa mga rebilde, servisyo sa panglawas. Ano na itong atangan? Mga tayo oras, salamat sa iyong pagpaminaw. Kanyang si Katropang Ruel, dumantay na kayo. Kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. So sa Katropang Ruel, take care of you. I love you guys. Bye-bye.
17: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa.
18: Bullseye!
17: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
18: Bullseye!
17: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: XFM
19: Premium Gatorade, ang bago.
20: Kami kong luya, moragway ko super niya akong lawas. Daliira mo puyo ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Gatorade, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Gatorade.
19: Mas kipagusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
21: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
22: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santone Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
21: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
0: XFM.
23: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
24: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9, 6 na, sumuntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Apolona, Centro.
1: Los ang Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning! Ganin yung tanan! Welcome na usab, mga katropa, nining atong pagpanag-ubans programang Centro. Centro. Centros mga balita, Centros komentaryo, ug Centros kamaturan. Inibagawan tama na alas 10 buntag katropang Ivan Polonan.
0: Ivan Polonan. Centro.
1: Adlaw karon mga katropang Biyernes. Petsa 24 na sa bulan sa Hulyo 2026. Mayang buntag sa mga katropa nato sa 26 ka mga barangay ng siyudad sa Jansan. Okay pa sa mga katropa nato diya sa mga munisipyo. Sa Sarangani, mayang buntag. Kamusta, kamusta, kamusta ka mo diya? Ikaw pa sa mga katropa nato diya sa may South Cotabato. Partikularmente mga katropa diya sa may Pulumulok. Mayong aga sa inyong tanan. Ingon man diyan sa may tupik kag tampakan og sa tanang malabutan nining atong pagsibya mga katropa. Pinaagi sino mga karadyuhan sa FM ang 95.9 XFM Jensen mga katropa. Centro. Og syempre sa atong Facebook live kita mga kaigalaan sa atong programang Centro sa Facebook page sa XFM 95.9 General Center City. Pwede usap ka mo maglantaw mga igala sa YouTube. Pinaagi mga katropa sa pag-scan. Dining ato ang QR code na naka-flash dira sa atong screen mga katropa. Aron nga ma-redirect ka mo mga igala diya sa XFM Jensen TV YouTube channel mga katropa. Programang Centro. Atod ka na ito mga katropa sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mga produktong gisaligan. Produktong Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Herbal Capsule. Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Gold Herbal Tea. Sunthone Plus Herbal Oil. Sunthone Vitamin C. Turbo Man Enhancer. Clear Skin Herbal Soap. Sunthone Plus Herbal Soap. Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Coffee Mix. Vision X Plus. Og Sis the Pain. Sa so, paglangan mga katropa ninyo mga headlines sa mga nagunang balita karong buntaga. Headlines. Headlines. Sa mga balita lokal mga katropa, klase kansilado, work from home setup ipatuman sa Sarangani. Kapin 200 ka mga evacuees gitabangan sa Jansan samtang pipila kadalan mga higala maagihan na diya sa Sarangani. Samtang duwa arestado, labaw 255,000 ka mga palusot ka sigarilyo nakumpiska sa South Cotabato. Kadugang pa mga balita mga kaigalaan, duwa ka mga estudyante sa Kitapawan City ipang atake gubikan sa mistaken identity. Samtang pito ka kun pito sa napulo ka mga Pilipino sumapa. Gusto nga subays balaod o ebidensya ang desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matod pa sa Okta Research. Headlines. Headlines. Samtang sa balita nato international mga katropa at ang iunya kay Trump nagtanaw og massive attack batok sa Iran. Pagpamusil og pagpamatay padayon sa Middle East. Centro. Headlines.
0: Headlines. Ivan Polonan. Centro.
1: 11 minutos na naglabay ang takna sa alas 6 buntag na alas 9 buntag. Ining ato pagparaguban sa programang Sentro mga katropa. Oras atod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines mga katropa atod ka nato siyamba sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga katropa nato nga naminaw niya o gipang tugdawan pahangtod karon kay grabe gyud katugnaw gyud ay kagabi mga katropa o gaganiang kaadlawon. Gumikan aning way hunong nga ulan, tibok adlaw kagahapong adlaw. Na syempre kita mga kaigalaan, ilabi na kung nagatrabaho kita, dili kita gusto nga kanabang kay kung tugnaw mga ganoon panahon mga katropa, katulugon ta, di ba? Labi kay balik sa higdaanan mga suking tigpaminaw. Pero saon man na, kikinahanglan man sa manarbaho mga katropa. Unsay kauno ni mo karong adlaw kundi ka manarbaho. Unsay kapalit ni mo kanabang bay 5 kilos nga bugas pag abot sa kinsinas. Kundi ka manarbaho karon. Mo gani na mga katropa, mangita tagpamaagi. Ang kanabang mawala atong katulgon at the same time mga katropa, madugangan atong energy ug syempre maprotektahan ang atong lawas kay kanang ulan-ulan ba mga katropa pwedeng makamugna og mga balatian. E ano man mga higala, paborito gyud sa mga bakterya, mga mikrobyo, mga katropa, mga viruses ang mabugnaw nga mga ang bugnaw nga klima. Mao na nga matingala ta nga ginapaamping ta nga dili ta pasulayon sa ulan. Ah, mga katropa, kay di amang gud ang paborito sa mga kuan mo, mga kagaw, manggod. Muna magkasakit kita, malanghap na to mga higala, ka ng mga kagaw diya. Muna magkasakit, dili ka to mismong ulan ha. Kaya ka nang mabasa kita mga katropa, ka nang muna na makapasakit. Ka ng virus, o kung mga kagaw, mga higala, nga nagapuyo sa mga mabugnaw nga lugar, mauna siya mga katropa ang nagahatag o sakit diya sa tong lawas. Muna mga katropa, samtang gakapi kita, dapat atong kapi mga suking tigpaminaw na ito pong makaprotektar po sa itong lawa. Sulito na lang yun na ito mga katropa. Mga pina lang kita, dito na lang ta sa healthy mga katropa. Og, kanipag yun, doon na pa'y bonus mga higala kay makapagwapo o makagwapa pa. Tinood na. Okay, ano naman yun siya'y collagen o glutathione mga katropa? Magkapanindot pa manit, gumikan kay iyang ginalimpyo mga katropa sa glutathione ang atong atay. And kining collagen, nagatabang usab mga higala sa pag-repair ni adang mga kanang mga skin cells nato nga nangamatay mga katropa, mga tiguang nga mga skin cells. Iyan ang ilisan og bag-o mga katropa, mag-regenerate og bagong skin cells. Idiota. Nagatabang pag yun ang mga higala sa ato ang health, sa ato ang mga lutahan o kung mga joints. Mga katropa, para nga dili manakit ang imong mga kasukasuan diha. Mag-Santon Gold Coffee Mix na mga katropa, produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mapalit na sa mga butika ingon man, ma-order sa Shopee o Lazada.
0: Centro.
1: 9:50 na sa buntag. Mga balita na mga katropa nining programang Sentro.
0: Sentro.
1: Kamustahunta ang kahimtang diya sa may Sarangani. Ingon man Chris Jensen mga igala, human aning way hunong nga ulan. Way puas nga pagbunok sa ulan kagahapong adlaw mga kaigalaan. Kay ang klase karong adlaw diya sa bahin sa Sarangani. Ingon man ang mga trabaho sa mga pampublikong mga gambalay, mga opisina.
0: Sentro.
1: Ang adunay kausaban, ang klase canceled, suspended mga suking tigpaminaw. Gumikan sa walay hunong pag-ulan dala sa habagat, gipagawas si Sarangani Governor Rogelio Ruel Dapidran Pacquiao ang Executive Order Number 48 nga nagkansila mga katropa sa face-to-face classes sa tanang level og nagpatuman usab og work from home set up Dias Kapitolyo mga higala karong adlaw Hulyo 14, 2026. Samtang sa Jensen mga suking tigpaminaw mukapin sa 200 ka mga evacuees ang dali nga gipapasilong mga katropa gipangikling og gitabangan sa LGU Jensen. Lakip na mga katropa ang City Social Welfare Development Office o CSWDO sa Kalumpang Gymnasium. Pinaagis paghatag og pagkaon og luwas nga mapuy-an o kon matiniran mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
1: Nanawagan usab si Mayor Lorelie G. Pacquiao ngadto na sa publiko mga katropa nga mutuman gilayon ilabi na sa mando sa pagbakwit mga katropa aron nga malikayan ang peligro gumikan sa pagbaha.
0: Sentro.
1: Sa pikas bahin mga katropa nagpabilin usab nga one lane passable alang sa tanang matang sa sakyanan kining Kumaba Bridge sa bahin kana mga igalas barangay Kanalo Maasim. Samtang padayon matud pang pag-ayos lugar sa mga personay sa DPWH. Sunod-sunod, no? Mga katropa, kung dili ko masayop mga suking tigpaminaw, murag mauna ning ikatulong serye. I mean, ikatulong beses mga katropa nga adunay pagbaha ilabi na diya sa may Sarangani Province uman atong makusog nga magnitude 7.8 nga linog. Nga nikalas usab mga katropa og kanabang ubay-ubay nga kinabuhi diya sa may Sarangani din ni sa Jensen even diya sa may South Cotabato, mga katropa. Sentro. Kini nga mga katalagman, manggod mga igala, kabalota, dako na ni nga paimang no stoa, mga suking tigpaminaw, nga kung unsa tong mga dapat usbon-usbon na ginato mga kagalaan. Pero mo gani na, ingon gani mga katropas, Ginoo gani nga, kanabang sa tunga mga katropa sa kalisod, dunay sabay mga katropa nga kanabang kaayo. Baga indeed, in every hardship comes an ease. Kumbaga, kining mga pag mga katalagman manggod nga nagakitabo sa itong palibot, mga suking tigpaminaw, usa-usab kini ka mga test. Usa sa mga test sa ito as Ginoo mga higala. O usa ni sa mga nagapalig-on usab ka nato mga katropa. Sentro. Kinatagaan tag challenges para nga puhon. Sa sunod nga mga higayon mga higala nga makasinati na puntag mga kalamidad. Andam kita. Balunta unsay mga dapat buhaton mga suking tigpaminaw. Sentro. Sa mga nawad-an og pamilya mga katropa, una-unaon gyud nato nga kining tanan pagbuots Ginoo. Wala man tay dapat basulon gyud niini mga katropa. Wala na, di gyud malikayan mga katropa, tao ra man punta nga masakitan gyud ta sa nahitabo mga suking tigpaminaw. Kahit kailan kumbaga hindi gyud na mawala mga katropa. Dili gyud mawala ang kasakit mga suking tigpaminaw every time nga mainumduman nato ang nahitabo. Dili ka mga katropa, doon na po'y pagtayog, bisag ginagmay mga higala, natroma na ang mga pamilya. Pero magpakakwanta, magpakaligon kita mga suking tigpaminaw. E kung di ta mo bangon mga higala, magpabilin ta sa atong sitwasyon, wag yung mahitabo. At tinood lang mga suking tigpaminaw. Sentro. O ganit na nga dakong tabang pod, kadtong mga individual, mga grupo, nga naghatag og tabang ngadto na sa mga nalinugan, even kining mga nabahaan mga katropa. Sentro. Naunaon na lang gyud nato mga suking tigpaminaw nga kining nahitabo sa tuwa diri sa SOC Sargent. Even diya sa may Davao region, particularmente mga katropa diya sa may Balut Island og syempre diya sa may Jazz o kun Jose Abad Santos. Usa ni sa mga kuan, mga challenges kanato. Pagsulay lang ni sa atong kinabuhi diri sa atong lugar mga katropa. Kay kung inyo may numduman mga suking tigpaminaw nga atong unang panahon diya sa mga 2000 year 1990s 2000 ang 2015 or

Ang worst mga suking tigpaminaw, kanang mga nagapaygayon o illegal logging para sa ilang mga negosyo o sa pabadya, mga suking tigpaminaw, dili tagadya sa maong lugar. Nagakuha lang sila sa mga kahoy, nagaputo lang sila sa mga kahoy nga walay kalabot-labot. Unsay mamahimong epekto ni ana mga katropa? Unya tugutan pa nato, ilabi pa ng kani pa gyud ang lala kanang mga mining mga katropa. Ilabi na ng open pit mining na Sentro Uriagaba. Ha? Shout out sa mga taga Tampakan, South Cotabato. Tanawa ninyo ang nagakaitabo. Epekto pa lang na mga katropa ha. Undi bisag dili nato isulti mga higala nga dili na nga epekto na sa illegal logging. Alata naman kaayo. Tanawa ninyo mga bukid karon mga suking tigpaminaw. Ha? Di gyud nato maingon nga upaw kalbo gyud. Ha? Mo nang lisod ya nganong usag importante ba gyud? Nganong kinahanglan ba gyud nga ampingan ang mga punuan diha sa mga kabukiran, mga katropa sa mga lasang. Kay ngano man tanawa guna ninyo ang nagakaitabo para sa anang diha sa may balunto mga katropa. Ha? Di ba? Sa normal, regular days, mga katropa, alos usahay gani, wala na ikuan, wala na tubig diya nga nag-aagi mga katropa. Pero, matingala ka, nga wala may hinay man kayong ulan diri sa Jensan, mga suking tigpaminaw. Pero nga nung kusog man kaayo, ingon anak ka, kusog ang baha, ang tubig nga nag-aagi diya during sa kanang alos in Jensan, mga katropa, binabay. Pero, unsay hinungdan ni anak, ah, nganong kalit, ginatawag bitaw nga flash floods, mga suking tigpaminaw. Nganong kalit lang man mga katropa kanang maong mga pagbaha. Kana gumikan dito sa kwa.

event diya sa mga kapatagan nga adunay mga lasang mga katrupa. Sentro. Una, ang bylaw usahay mga katropa sa pagpangabuso sa laing mga tawo kinabuhi sa lain pong mga tawo mga suking tigpaminaw. Sentro. Una nga magkuan gyud ta, magmatngon, magbinantayon kita, magpakabana kumbaga mga suking tigpaminaw. Alang gyapon

0: Pero doon na may mga balay-balay din hinga nakita. Baoneng isa sa mga naapektuhan. Okay. Actually, gawa sa mga puno katropang Aitan din hinga bahin, may gikaingon na tulo hangtod upat ka balay na nadala sa tubig baha kagahapon. Ya, sa makita ni mo, oh, padayon ang paghaguro sa tubig, paghapak niya kay isaka na sa katropang Aitan. May mga pagtaligtik sa kasamtangan ang masinatian din ni sa ito ang diindugan, pero pabago-bago karon ni init na sad sa ganina taligtik na karon init na sad ang panahon sa tropang Aitan. Nindot panahon ang lakas sa itong kawanangan, pero pabago-bago gihapon na ang mga residente sama sa itong gikaingon, iya-iya na po sila sa paghinlo sa ilang mga balay.
1: Katropang Philip, sa imong pagpanubay diya sa mga residente, nakapangutana ba kaniya kung kanabang lugar, dili lang magunang ko mapansin, nag-aagi man ko diya perme, kanabang nga sapa, naagyunay unod, naagyunay tubig diya kanunay, or karon lang yun yung nagkatubig diya?
0: Actually, expected man din may tubig ni katropang Aitan kay sapa man ni siya.
1: I mean, naamanggoy mga sapa nga, kanabang patay na nga sapa ba? Ana?
0: Buhi ni siya katropang Aitan.
1: Buhi.
0: Taas kayo ni siya, padulong pa ni, area na ni padulong, kininggikan ni siya sa may purok undok gawan, katong sapa dito manda.
1: Alright.
0: Sa tunga nag-viral nga may mga bataon nga nagdinabaya, yung mga bato, drina ni padiretso katropang Aitan ni. Aktibo ni nga sapa, pero may mga instances ng yun nga, ugasiya katropang Aitan.
1: Muna akong pasabot.
0: Oo. So karon, ganina po dyan, tuan na to ang area sa barangay Kalumpang, dito sa may puting bato, kay pag diretsohon ni mo katropang Aitan, dagat naman ni siya, pero sa walang asal sa toong bahin, maoni siya ang puro puting bato sa barangay Kalumpang Gurdiin. Tungod naguba ang dike usab nila katropang Aitan, ni sulod ang tubig baha, ni hapak, ni sulod sa mga balay-balay, dala ang mga balas muna sa kasamtangan ang level sa tubig o sa baha sa ilaha karon na asa may hawak banda katropang Aitan.
1: Kasi tatay katropang Philip, kanang nagapangtangtang sa mga mga dingding niya, iyahan ang balay na?
0: Iyahan ni nga balay katropang Aitan atong siron siguro si tatay. Sir, imo ni nga balay. Imo ni nga balay. Ang gabi. Asa nakaabot ang tubig sa inyo? Adali, sagot tayo. Okay lang ma, may storya kakadali. May storya sa namo kakadali. Na ano? Para sa pangalan ni mo tay?
2: Alan.
0: Sir Alan. Sige. Sir Alan. Sige, abante tagamay. Pwede ni mo isa-isa sa amo apa paano ba na nakaabot ang tubig ba sa inyo ha?
2: Wala po kabantay gahapon, kaya wala nung tubig gahapon.
0: Wala ka gahapon, pero karon, usa na nang ginabuhat ninyo para pabalik ang inyong balay?
2: Ang bitawan ko nang bigyan.
0: May mapuslan pa?
2: May mapuslan. Pero wala.
0: Oo. Pero sa nakalak ni mo sa isa, taga derimang yug ka, may hapak yun ang tubig din sa inyo ha?
2: Okay. Hapak yun. Hindi ka nalang baik.
1: Oo. Ang tunasa ang tubig, katropang Philip.
0: Sir Alan? Alan mo na si Sir Alan, katropang Aitan. Usa sa mga representante, medyo di lang doon ang iyang pero muna.
1: Kana bang mga balay nila katropang Philip karon matulugan pa ba na? O siya ba? Napa ba sila matulugan niya?
0: Actually sila katropang Aitan, pipila sa ilaha, kita evacuate na niya sila sa gymnasium. Pero nibalik lang din sila kay para ayuson ang ilahang mga balay sa nawon kung doon na pa ba'y magamit sa masalbar sa tropang Aitan. Pero atong daw sa makita ni mo, iya-iya sila sa pagsalbar sa ilang mga gamit, paghipot ang mga basura, kay gawas sa mga lubi, may mga tanong, mga troso usag sa punuan, ang nagpabilin din sa ilang area hinungdan nga, nagpabilin kini nga apektado katropang Aitan.
1: Alright, sige katropang Philip, ang ginaot kita nga makarecover po ng mga tao di balunto po.
0: Masana ang report sika sa barangay Labangal, Lindakbayan, sa Edra Santos, alang sa Rekiusan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
1: Live report. Kaya salamat katropang Philip Olegario sa report, 9:46 na sa buntag. Ang kuyawa po na, no? Kuya po siya naitabo niya mga katropa. Katong isa ka dike manggod supposedly nga mautong magharang mga igala kay basta kurbada manggod mga katropa ang kanabang sapa. Siyempre, dili man na para sa mga motor nga kabalo nga muliko. Kabalo mulikay dito sa kwan.

0: mabangga guna ang mga katropa mulapas guna labi na kung kusog mga katropa ang bulog tubig. Sentro. Alas 9:47 na. Sa dugang pa nato mga balita karong buntaga. Ay sumala pa mga katropa, dakpan kining duwa ka mga individual human nga maharang sa kapulisan ang labaw kon kapin sa 255,000 pesos nga balor sa gitudlong kon gituang smuggled o kon palusot nga sigarilyo sa usa ka checkpoint operations barangay New Quiapo, tangtangan na South Cotabato ni atong Hulyo 22. Gipaygayon ang mga operasyon sa kapulisan sa First South Cotabato Provincial Mobile Force Company o tangtangan na Municipal Police Station. Di nakumpiska mga katropa ang 299 rims sa sigarilyo nga walay sakto o legal nga mga dokumento. Giturn over usab sa Women's and Children Protection Desk o WCPD ang duwag ka mga minor de edad nga kauban sa mga suspect alang sa sakto nga disposisyon na subay sa balaod. Samtang subay niini, gipasalig usab ni Acting PRO 12 Director Police Brigadier General Alan B. Manibog nga mas paspason pa sa kapulisan ang mga checkpoint kung paligunon pa, panaganon pa mga checkpoint o intelligence driven operation aron mabantayan matud pa ang ekonomiya o mapugnan ang pagsulod sa mga ilegal o palusot ng mga produkto sa Tibok Region 12. Pakusgon. Okay. Hindi na ako mag-tell. Ayoy! Hindi na ako mag-tell. Kahit kumatandog lang gani, mga kasosyo gani. Okay. Ilisan tayo ng labaw. Sentro. My God! Sentro. You're getting into my nerves. Sentro. Ang mga nagapakaroning nun bitaw ng mga Diyos nun kunuhay. Puri gaba kay mo. Sentro. Tamo man ay mga protector ng mga linte. Sorry, sorry, sorry. Makalagot ng good mga katropa nga kanabang mga nagapaila-ila diya nga mga relyoso kunuhay mga
1: okay.
0: Mga relyoso kunuhay, mga serbisyo publiko kunuhay ang ilang kanabang tumonggyod. Naaday mga ginatago.
2: Sentro.
0: May mga ginatago di ay nga mga milagro.
1: Okay.
2: Sentro.
0: Dapat hindi na kayo magtagal. Diyan sa mga posisyon ninyo.
1: Okay.
2: Sentro.
0: Kailang enjoy muna kayo ngayon. Maningil mga ginanginoo sa inyo.
2: Sentro.
0: Yan ang mga ginapangbuhat. Ha? Alam nyo kung sino kayo.
2: Sentro.
0: Mga protektor na mga smugglers. Mga smuggler, mga smugglers, mga sindikato sa smuggling. Alam ka na nakin.
1: Okay.
0: Alas 9:50 sa Pigas Bayan mga katropa na landing sa ospital ang duwa ka mga magparienteng estudyante human brutal nga giharang o gipangbunalan matud pa sa upat ka mga kabatanunan. Samtang padulong matod pa sa turungaan sa Kinabawan City ni Antong Hulyo 22, 2026. Subay sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nasaypan o kung nasayop lamang sa laing tao kung mistaken identity. Kini mga biktima, mga katropa, nga gipangbunalan o brass knuckle. Mga pichakurno bitaw. So, wala pa sila, gipang labay skanal. Okay. Arestado o gitugyan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Kining duwa ka mga minor de edad nga suspect. Samtang padayon matod pa ang manad operations kapulisan. Sa usa pa kahamtong nga suspect nga nakalayas. Nagsinggit karon og justisya og tabang sa pagpatambal ang pamilya sa mga biktima. Tubigan sa pag-angkon og grabe nga kadaot sa lawas og trauma sa mga kabataan.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Bata nga white disiplina. Mga salot.
1: Okay.
0: Ano man yun na? Hindi na ta mag pa sugar coat aning mga bataan.
1: Okay.
0: Hindi pa na mabago ng ilang mga kinaiya mga katropa. Daghan pa posible ang ilang kanabang mabiktima ni ana mga suging tigpaminaw.
2: Sentro.
0: 9:51 sa Pigas Bahin, pito sa matag na pulo matod pa kung 71% sa mga Pilipino ang nagpalayo nga kinahanglang subay sa balaod o mibarog nga ebidensya ang kanabang basihan sa desisyon sa mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o dili tungod sa politikanong konsiderasyon. Base kini mga katropa sa pinakabag-ong tugon ng MASA survey sa Okta Research nga gipahigayon gikan Hulyo 4 hangtod 11 2026 sa 1200 ka mga respondents sa tibuok nasud. Ipakita sa bang survey na 21% lamang sa mga respondents ang nagtuol nga politika ang angaing puy-an kun basihan sa desisyon. Samtang sumala pa sa Okta Research, ipakita niini nga gihatagan og importansya sa katawhan ang tungod nga proseso o kun due process o ang patas matod pa nga pagpatuman sa hustisya subay sa balaod sulod sa Senado. Ibarong usab mga katropa ang maong resulta sa tanang mayor nga rehiyon o socio-economic class sa tibuok nasud.
2: Sentro, Ivan Polona.
0: Alangan, Sentro. Dapat mangyud. Mao gani na mga katropa nga kumahimo lang ha, pagpatunga kita kay gano man ang ato amang gikuan kay subay man sa balaod og dili sa politikanhong biases, di ba? Politikanhong issue, politikanhong interest, that's very biased mga katropa. Kung mao nang mahitabo kung mag magdesisyon mga katropa ang Senate Impeachment Court, mga higala pinasubay sa kanabang politikanhong interest lang. Kaya nagyunta magtuo mga katropa nga way na pulos ang sistema sa justisya sa Pilipinas, mga suking tigpamina. Alas 9:43 na mga katropa. Ipadayag ni US President Donald Trump nga nagkonsidera kini og mas dako og mas massive attack batok sa Iran. Samtang nagpadayon matud pa ang mga pag-atake sa militar sa Amerika sa nagkariang dapit sa maong nasud. Ipadayag usab sa Foreign Minister sa Iran nga si Abbas Araghchi nga mas bug-at nga presyo og mas kusog nga balos nga pag-atake mga higala ang mahitabo sa Amerika kung magpadayon ang maong aksyon batok kanila. Samtang sukad sa pagsugod matod pa sa maong gera, mikabat na sa $110 billion ang nagastos sa Amerika sa ilang operasyon militar sa pikas bahin sa Middle East. Nagpabilin siya ang krisis mga katropa sa Gaza kung pagkaon sa Gaza. Din kapin 1.4 million ka mga tao ang nagatubang karon sa grabing kalisod sa pagkaon.
2: Sentro, Ivan Polonan.

Luzon, Visayas ug Mindanao mga katropa, wa gid igo oras ibilis atong pagpadagoman ning programang Sentro. Ito na ang programa kung ikaw kun sa bagyo ni. Kung ako ikaw katropa. Pinagi sa XFM Tago mga katropa, paminawa ninyo. Aron nga makapahulay-hulay pod mo sa mga kanabang maka-stress pod ng mga balita bitaw. Sige, sige. Sa ngala na lamang mga katropa sa ginitibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Negyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan. Payong buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas. Wassalamu alaikum. Sentro.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9 XFM. Jensen.
1: XFM.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
0: XFM.
1: XFM.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Lam, abriko.
5: Ha?
4: Abot na ko. Abriko ba? Abot na ko.
5: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
5: Ipawala. Pero ako, naa.

0: Affordable Car Rental Solutions in Tagum City.
1: Mga katropa at ang iyang XFM YQH Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YQH products ang inyong mapalit. Kita-kita, mga katropa!
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated.

0: nga ay gala din na tayo. 16 minutos na nakalabay sa Las Jess sa buntag. Maayong morning kanyong hurot og welcome, welcome, welcome.
1: Yes, welcome tang tanan sa tuang bilin chinilas, bilin lang ang chinilas ha.
2: Yes.
3: Ipapautong ito rin sa last na. Yes,
1: maayong morning.
3: Lapos yung gapo.
0: Grabe, ginatingog
3: si. Grabe, ginatingog
1: ka. Kuhal man yung itong tingog, uy.
3: Tanggal mo lang tutuloy po, uy.
1: Hello, check mic, 1, 2, 3. Ana.
3: Grabe.
0: Bueno, mga maring, alam sa iyong kasayuran, adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes.
3: Yes. It's Friday, P-Day.
0: P-Day ron, o kuhal?
3: P-Day, pa-P-Day.
0: PD? Ang sabi niya sa PD?
3: Patrol driver.
0: Aba.
1: Okay. Sige.
3: Imo paro.
0: Olio 24-2026, mga higala live. Ika nila sa studio, mga maring, ha? Kami kaninyo ang mga anchor woman today. Ako si Maring Inday Erica. Siyempre niya ako mga kauban, gikan pa rin sa nagkinalaing-laing mga planeta. Ladies and gentlemen, ako ang babaeng kaoban niya riyang kinakusgan diyan sa may Bisayan Sea.
3: Kailan niya po niyong iyaan sa kanilang panaman? Si Tia Daria. Ah, namagin maring. Eh, mong gila ipailaila.
0: Okay, eh, ako.
3: Di mo kami maningok o dili ipailaila,
0: maring. O, kaobanan nga, gikan sa taga-Burawin Liti o sa Kawaray.
1: Yes, ang inyong ubos nga igala sa kanginan. Ang pinaka-nindot o tingok o pinaka... Grabe ang tingog na ko, makayong ko, makatugyog ko, ano niya, ang mga bugnaw. Pinakabugnaw. Pinakabugnaw, tingog sa radyo.
0: Bugnaw pa sa Simon sa Iring.
1: Bugnaw pa sa Nikop.
0: Ay, nako.
1: Master, hindi tanini, ang inyong lingkod nga, sige lang gabarog.
3: Bugnaw mo kita sa tingog, Marin.
0: Anto ta, alas 12 sa auto, mga Marin, karong adlaw, nga Biyernes, balik-balik. Siyempre, kanyang ito ang programa, ato ni kanato sa mga nag-unang produkto, gigama sa Yes to Health, sama sa...
1: Yes! Santon Blast, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Vitamin C.
0: Yeah.
1: Agay, agay.
3: Para imong adlaw, nga healthy ka tanawon, pag-gisi.
1: Aba.
3: Ang Santon Vitamin C.
1: Aba.
3: Pamatod E.
1: Pamatod E.
0: Sa kamong isik, wala pa ko nakapaklining kang dok.
1: Okay, dahil sa din nga ilan ni Dok ganit?
0: Sa Bright Smile?
1: Bright Smile. Hi, Dok.
0: Mga taga Bright Smile.
3: Sigurado.
1: Dok, Corvita.
3: Sigurado juga mo bright anak Marie.
0: Ay, ang sito bandi ay kay...
3: Dili nga bright nga kanang kuan. Bright ba?
0: Bright nga siga ba? Siga.
1: Bright, bright, bright.
0: Ay, ay ba?
1: Naman ay kanta na to. Bright Smiles. Bright Smiles na lang ang gasiga. Ay, pwede ka lang. One eye na lang ang gasiga.
3: Bugoon nga bright ni.
1: Sorry, sorry.
0: Ay, narin po na Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mabright na siya.
1: Si Ibi.
3: Kulangan. Pating play, Marie. Kulangan pa na, Marie.
0: Abot, nabi na naman itong gawapon ni Abri ni Paydi.
3: Iyan din yung hurot. Pag-abri niya, wala po yung sun.
0: Ay, nako. Mga maring, ha? Hala, i-comment ang iyong mga request sa tuang comment section live sa Facebook page, XFM 107.1 Tagong.
1: Yes.
0: Apan sa dipat ang mga anta, mga maring. At sa din i-acknowledge na ito ni ato ang mga kaobanan ng mga sister stations. Labi ka diri sa mabati ito, mga maring, diri sa XFM Mati City.
3: Okay.
1: Adyan sa XFM pagadian na.
3: Ang diri po sa General Santos City.
1: Aba, okay, simply dili sa Maya, XFM Bayungan og San Francisco. Wah.
0: Good morning Kang Ri og Kang Ray.
3: Yes, ang ato ang lamion diha nga S.
0: Yes. Ayaw po
3: diyan Mari.
0: Ayaw kalinti Mari.
1: Ana.
3: Yes. Ang dire po di ay apinon ta basi mangluod na po si SM Mamari.
0: Ako gingan sa imo ayo kalimti.
1: Ana sa XFM Bukidnon na.
3: Ay basi di ta kakaon di Bisaya nga manuka.
1: Og ako ang isa dana ko idol diyan si Kuan.
0: Isa na kin sana.
1: Katong White Side Wall bang. Si
3: Pilaila na, okay sa na.
0: Pilaila na.
1: Katong katong idol po di mo report ba si pangato?
3: Nadakpan.
1: Si Philip Oligario. Ay, di si
0: Kuan si Philip Oligario.
1: Si isa si
0: kisa ba
1: Michael Ricabo.
0: Ikaw, ako yun lang, ganyan.
1: Si Michael Ricabo, kanaki ko siya po, kay kanang, marag itong gamay pa ko sa una, White Child Wall ba?
0: Muna ito mga, kung ano, mga malala nga mga reporter na sa XFM Bukidnon.
3: Mga malala din na sila.
0: Ang diri, asa mga maring sa dyan, saan di po di basta-basta si, ito ang area manager niya nga si Philip Oligario.
1: Si Philip Oligario, di basta-basta na, ah. outgoing naman doon si Ivan. So, kuha naman sila ang mga kaoba nila si Toto Pirarin na. O si Uncle Ray Pirarin na.
3: Tarong mo niya, kasi nakakarin yun. Tarong nga, tarong nga.
1: Si Recall.
0: Si SM Ruel.
3: Ruel Cortez? Si Ruel Cortez?
0: Dile, si Ruel Cuan Dumante.
3: Yes. Islam mo kay Kamari.
1: Okay, siyempre.
0: Amerikano mo ganun siya maring ang basahon ni mo. Kung basahon ni mo sa Pina-Amerikano Dumante. Pero kung sa Pilipina, Dumantay.
3: Awanin na naman rin.
0: Parang nasa Dunay rin.
1: Dunair. Kalang tapay-tapay.
0: Asa mo na?
1: Tapay-tapay. Ano mo na?
0: Ay, tsanta kang tapay-tapay ron. napadali unya na mga mensahe maring kay comment inyo mga request diya kay karo business man ron bisa unsa ka na mga kanta ninyo
3: pero tol diya para kay Slimo
0: amo na amo na kataon niya mga request today
3: Slimo ang si Marin ba inaya lang kuno mental ko word
0: napadali si Liam na lay unya na yung mga mensahe Liam na lay tayo
3: oy ikaw na ingon bang dili sa niya mo gibasa
0: wala man ang mensahe inya ra man pangalan na rin
1: pangalan si Ma'am Lia
3: si Ma'am Lia
0: bueno, itong oras, mga higala, alas 10:22 na sa buntag, ha? Ay, magawa kayo mabalik, me?
1: Sama na.
3: Yes. Sama, tirahan na ito na yun, Saman.
1: Unya na ito na yung lang.
3: Sir,
1: kamo. Ang kantahan na sa, Saman.
0: Manganta mo, ha? Manganta mo.
1: Amusing kayo lang sa.
0: Yan na, kadali lang tayo, ha?
1: Baby, baby. Pag-request mo daan dito.
3: Sili pa daan di, ha?
0: Ay, namin nag-request diri, ako.
1: B.
0: Si Nining Garcia, ingon siya nga mag-request kung kanta nga ka ng Here I Am.
1: Aba.
3: Ikaw na birana, ikaw na kabasa.
0: Birahe na maring, tagay na
3: maring, here I am daw.
0: Tagay tag, here I am din na mga maring.
3: O gisunod to, kaniya itong gisunod. Nahilom lagi, nahiagi.
1: Okay, sige.
0: Siguro na ikanta na nga tinuon.
1: Kantahin na lang na, oy.
0: Here I am, oy. Si... Ang original siguro to pagkantahon na siguro dili siguro to
1: tayo. Ay mga AI romanta.
0: Oras alas 10:23 na sa buntag ay mga mabalik mi man lang sa pipila ka mga pinumdom. Kini ang XFM.
1: Exciting.

0: kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay,
3: atay. Exciting!
4: X-FM.
5: It's Osaka Turbo User.
4: Nakulangan ka ba sa performance?
6: Diri na ta.
4: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mabalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Samsung Plus Herbal.

0: Siyempre, kami ka po ng mga Tres Quangles Marias, Maring Daria, Maring Erika, og siyempre, assistless, Master Inday Tanini. Alright, so, karon sugda na to ato ang buong ng lugay nun, diri sa Kahanginan. Okay, pagkapuhay tagtingog, natay, sa man siya, kanyang repiri ni, okay, pasensya naman sa mga interpreter, ha? Kaya nanay gini siya sa hay. Sige, masaya to ang person, may kantahan na to kung nabi. Daman mo, eh?
1: Para black time.
0: Para black time. Alright, sige. Ato ang, saan ni? Ana lang na siya, eh? Ana, okay. Sige, operator. Ato ang pinakaunang person na to sa itong kay si Johnny Angoy Mulato, nakatang na sila si Josephine Lamske, o si Darwin Dan. Kisa man si Darwin Dan? Tanong may ni.
2: Tagbisaya na.

0: kamanapon, kamanapon.
1: Sige, kung sino kayo sa mga
2: ay, sa mukhang taon.
0: Si Kanhan Gol.
2: Sa mga nasa kanamura, nasa ka ng nada sa Japan Surplus, ana.
0: Nada, ana,
2: maraga. Pero likod, paghihapon na maring, oy.
1: Dili, pili, Korea Surplus.
2: O sa kaya, dili ka ayoyos.
1: Slightly use.
2: Slightly use lang.
1: Slightly use.
0: Knockdown ba? Knockdown, as is where is.
1: Saan ang knockdown?
0: As is where is, bawa pa na trans, pa na balhin sa right drive.
1: Ang knockdown sa boxing na siguro
0: knockdown
1: na.
0: Knockdown ka na nga. Murag si Nick Kwahaw o si Tony Nick Mulato. Ana.
2: Bino ka tong kantahan mga maring hatunto ka nato sa produkto nga pinakalami dyan nga kaping ako ng tilawan sa tawang tinibok kinabuhi.
1: Ana pa si Nick Kwahaw.
2: Santon Gold Coffee Mix mga maring.
1: Dako itlog. Sana siya?
0: Sana siya?
1: Morning mga bayoy.
2: Mga bayoy?
1: Mga dakog itlog. Request ko charing. Tarong na siguro ng bayoy, oy.
0: Kayo. Kalaruan ng mga bayot siguro niya.
1: Birahin ng charing,
0: bi. Bi, kakanta ng charing, bi. Kakanta na, bi, ha, bi.
1: Ato na. Ano pa si February Aquarius? Gwapo sa pangalan mo rin. Nakita na gina mo ang idol sa live. Idol Tanine. Ay, si Tanine.
0: Isang ka. Dito pa ka sa Laen,

0: Selamat kayo maring dari ano.
1: Selamat oh, nawala.
0: Ah, sa imo pagpaka-uwaw, no. Ay natos ba?
1: Salamat kayo.
2: Siyempre mga igal. Ay, ayong buntag di ay sa mga namati karon dira sa mga tricycle drivers dira sa Dakbayan, labi pa diha sa may sa Tagumdok bus stop, sa Robinson bus stop.
3: Sa bus stop.
2: Og siyempre mga maring karong umabot nga Hulyo 26 adlaw nga Domingo. Tangi mi mga higala diya sa may barangay Nueva Ilocos sa Mawab, Davao de Oro mga maring, doon natin mga kuan din mga pasundayag,
0: mga salida.
2: Atangi mga maring kay nami dito ang tibok pwersa sa XFM Tagom na sa Lolo Amado na diha.
0: Oh, si Lolo Amado sila si. Amo daw si Master Pugs mo out. Master Pugs mo sabay kanito.
4: Sige, gumaka-sure.
2: Ano ba siguro sila?
0: Lanatio,
2: si Doy.
0: Si
2: Pariboy.
0: Dito, nadi-dakan.
2: Dakan kayo dito.
0: Pero, pagkata na lang ko, saman na, Pogs, masabay yung ganito, Pogs, kay, para mataga ka lang pag-class, Pogs, saman.
4: Marag-okay
2: ko, Ana. Okay lang, mabuntan siya.
0: Okay, sige.
2: Ay, oras mga igala, 42 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Tawag mo, kasi mga gustong mo kantay sa kahanginan.
3: Anay, nag-ingon, asadong number.
2: Ang number na to, mga mari.
3: Atong ibutang sa screen na, ano ya.
2: Kasi may nangita og number diri, abe. Kanding pa iro-iro man.
3: Nangita si Johnny ang nangita number. Kaya mukanta na si Johnny.
2: Sige, John. Tawag, John.
3: Johnny.
2: Na to ang number, John. Makita ni mo sa TV.
3: Nasa TV, Johnny. Tawag ka, ha?
2: Tawag na, John.
3: Ano mo tawag, mga John? Nade kay Lord.
2: Si Wilma Duwakin.
0: Ay, si February. Ako rin, ako man yung stock, no? Kay, wala ko kay glawas siya, mga maring. Wala ko pa glawas na to. Ayaw ko pinag-solid ka, ayaw.
3: Ayaw ko pinag-solid ka, tanana.
2: Spill stock.
0: Kanang tanaw ba? Ako kasi yung lawas. Kanang, mura siya ako kanang, maiko kasi kanang siya kinuha, maragay, mawaw na ka mong bangon.
2: Kanang mga dahil ko glawas, gagmay man kunong kargada na. Gamay na kunong kargada.
3: Anak ba siya, okay. Imo ka mandulang idol maring. At siyang idol tanene, bisan dito pa ka sa ilain ng istasyon.
2: Asa ka napit sa solid.
3: Sige lang, Jukog, thanks ni.
2: Atay caller, sa linya.
3: Namitawag na.
2: Okay, hello caller.
5: Si Johnny Mulato ni.
0: Johnny.
3: Kaya mo kanta gina si Johnny.
0: O sige, tao ni mo, John.
5: One day at a time.
0: Dili na siya delegate siya kaduha. One at a time, ragyod. Sa isa kadlaw.
2: But anyway, John, at taga-asa ka, John. Asa ka na pitinawag ron?
3: Bingkungan?
2: Asa ka na pitinawag
3: ron?
0: Sa Bingkungan, Indonesia.
5: Maring, kung kung pa, kanang...
2: Saman yun, eh?
5: Ang radyo ninyo, kay... Itilag, kay Makuna.
0: Di ba sa magdungan, John, kay nagsabot man na sila, kay kung magdungan sila, makuan man, magkuan gina sila, magsunod na gina sila. Magdungan.
2: Makuna ang live niya iwit ang radyo.
3: Sa radyo ka maminaw, John.
2: Kay ang radyo.
3: Sa radyo ka, kay sakto man na ang karang sa FB niya mo. Hinay man na yung internet ko. Piso wifi, ramang ka.
0: Wala man na sila sabot, John. Wala nga usay. Mauna nga sa radyo. Maiwit ang sa kuhan na video. Ana,
3: Pasapta mo rin kay medyo. Wala pa ba siya ka mayroon sa bright.
2: John, sa itikang taon ni mo, John. Kaya ito anang silik diri, John.
5: One day at a time.
2: Okay, so larga, John.
3: Balik.
0: Sige, one day at a time. Kasi lang kanta na.
3: John, ayaw kalimot, John, ha? Sa radyo ka maminaw. Ayaw paminaw na ang sa live kay Iskam na.
2: Si Giawiwi pa, mga maring, si color na si John, taga-Bingkungan.
3: Biray, John.
2: Oban sa iyang awit nga
3: one day. Sa radyo ka maminaw, John, ha?
0: Okay, sige na. Wapa? Kanta na, John. Kanta na, John. Kanta na, John.

0: Taradyo ka maminaw.
1: Okay. Salamat. John, salamat. Johnny.
0: Johnny, na-stress na kayo kundi mo, Johnny, ba? King nagsaradyo maminaw. Dito nyo ka sa live yung karitan, aw.
1: Nagkanta pa si Johnny, oh. Nagkanta pa.
2: Nagkanta pa na.
0: Nagkanta pa na ka, John. Nagkipalo naman ang wifi, John.
1: Ah, sige, John. Doon na kay Timbaya, John.
0: Shout out din mo si Lingan, din ha.
3: Magbala ko, magdibala ko.
0: Sige, ikaw rin bala.
3: Daya ko mga mulato panili. O mga hanggay panili. O mga kuhan. Mga pakidato panili.
0: Wala na lain?
3: Panalang siguro.
0: Sige, takang salamat, John.
1: Wato si John eh, mga maring diasa barangay Bingkongan.
0: John, taka ilamig, okay na may sa kanang tuway o ganang saan ito isang maring kanang atong sisi o saan kanang tawag
2: ka wala swake
1: swake
0: napa rin swake diyan na pinto
2: nakis libro diyan pa yung
0: wala mo kanang kanal mo kanang lahat diyan asa swake dagat mo kanang swake
2: basi nagbutang din sila swake des kanal.
1: Wala na si Johnny? Anyway, oras mga higala, 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hay nako mga maring abrigay pa na ito ang linya sa mga gusto nyo manawag o magkanta sila mga paborito ng mga song. O dili ba ka mong comment ka mo sa ato ang live karo sa Facebook kay live po na ito karo makitaan mga maring sa XFM Bukidnon niya Facebook page.
0: Live na sila.
1: Mga maring.
0: Nakita na ito ang mga beauty dito.
1: Sa mga taga sa mga taga Aglayan, mga taga Pasoon,
0: yes. Dirigi kan sa Quezon, Maramag, Valencia, Balay-balay, og sa lugar ni Lar.
1: Sa Ex-Pasugong.
0: Sa Ex-Pasugong.
1: Sa Impasugong.
0: Yes, Corico. Corico.
1: O, diri asap mga maring ha, sa Torinto.
0: Ang kanang lugar ni Ate Josepina Tinambuna. Sa Aglayan.
1: Aglayan.
0: Aglayan, basaka sa Talampag. Sa to?
1: Kabanglasan. Tinambunan?
0: Tinambunan, o.
1: Tinambunan family, ha?
0: Yes.
1: Kaya nga, Juicy Fan.
0: Taka-dito na ba na? Taka-Bukidnon ba na? Taka-Aglayan, Malay-Balay ba yan?
1: Ay, nako. Si Ma'am Lizelle Acaso, Pueblo, diyan sa may parangay pagsabangan. Hello!
0: Yes.
1: Ikanta, biya po rin si Ma'am doon nakalabay nga si Adlaw, mga maring. Wapok ito si Ma'am Ay.
0: Adi Ay.
1: Oo.
0: Diri asap. Si Kuan po na yung maring, o. Si Tatsuki Ado.
1: Hello, Tatsuki!
0: Si Rogel Yem, taga Kuan, si taga Greenland, Mangkilam.
1: Ay, mga taga Greenland, Mangkilam, diya sa may kay Mito Dapit. Paingon dito sa may Ilocanja Dapit.
0: Sa Abaca.
1: Paingon dito, kumusta mo niya, unta, okay rin niyo mga morning, karoon din na mga maring.
0: Yes, ang pinipad kay Jere Cabrera, pa-shoutout from Nabunturan, Dabao de Oro.
1: Abay. Mga taga Nabunturan, labi na pa diyan sa Montevista, sa Mongkayo. Hoy, sa mga taga Barangay Rizal, Mongkayo ako mga silingan. Kumusta yes. Mga maritis diyan?
0: Mga kopo, mga parinti diyan sa Union. Mga parinti, lahat mo parinti diyan, maring.
1: Chamog, maring, kadahang kay maritis diyan sa Barangay Rizal.
0: Sa inyo, maring?
1: Puro ono. Ipanabi ko nila nga.
0: Ang sa amo, maring, kamay na lang namiling din. Natamunan sa baha.
1: Mau ba, merisi?
0: Ayaw, anak, maring.
1: Si Bako, oy.
0: Ang inyo, harap ba dito, hapit po natamunan.
1: Awa naman ko dito.
0: Salamat tayo ka. Awa ka dito.
1: Ay, kipilio na ba na lang kuhaan mga maring? Kanang abini mo maring, kanang mga trahedya maring, no? Kanang hindi na ikakumidyahan maring kayo. Kuhaan dyan na maring. Ay, kung ang kinayahan na gani ang mo husga maring. Awa, okay, mga kakakuhaan maring. Apil to mga dagkog tabaliloy. Apil maring.
0: Ay! Ano ito bang si February Aquarius maring?
1: Masa ingon niya maring?
0: Girl, mangguko mga idol. Wa mangguko ibunal.
1: Girl, pamatod eh.
0: Pamatod eh, wa kay bunal. Para mo to si Master Tanene.
2: Kana.
1: Ayaw maring kasi i-comment niya sa yung picture diyan. Layang kayo
0: maring.
1: I-comment niya picture diyan maring yung ebidensya. Layang kayo maring.
0: Ano pag hello sa inyo ang tanan mga guwapa watching from Tibalog, Santo Tomas.
1: Oh, mga taga Tibalog.
0: Si Marianili Tinalo Kidato.
1: Ay, ako ang kuwala si Mama.
0: Tirado.
1: Si Teacher Ann Lapitan, kang Bong Lapitan, Lapitan Family. Diyan sa may Tibalog, Santo Tomas. SMS, maayong morning. Hello!
4: Good morning!
1: Ako ba yan yung ginatagaan ko na sa unang nilag mga regalo, Maring Ay.
0: Ay, di ay, Maring.
1: Si,
0: asa pa na ron, Maring? Pamatunan na nila kung si matagaan na pagkakarong bulana.
1: Paribong Lapitan o si Ma'am Ann Lapitan din na Maring sa Tibaloog, Maring. Kaya kaniad to, gapa pa man ko kaniad to. Nagkaroon din naman ko gapa, Maring. Wala ko ginatagaan,
0: Maring. Ana na po si Ate Josephine Pero. Ana siya nga. Nakaw na pag-ibig akong request sa kantahan na Erica.
1: Wala, oy, wala man tayong oras. Ay, nako.
0: Wala kayo oras pa rin kayo. Imong rilo gamay ka.
1: Wala tayo oras pa rin kayo. Piki di playgro ang oras pa sa kayaan lang ang Biyernes.
0: Ate Giuseppe, sa lunes na lang siguro niya. At least, dili siya mabahaw.
1: Ay, nako, mga maring. Atong oras, alas 10:30 na. Ay, magkama mo sunod na ato ang drama. XFM!
2: XFM!

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. O sinaw pagayon ang tipasin ini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Walang gana kay misis. Lagi

0: subukan mo.
1: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
0: Science Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: make you
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Send money abroad quickly and easily with EmLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Manong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
8: Mm-hmm.
7: Pero kung libre bitaw? Bili magsakit akong dugan.
9: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
10: Exciting!

0: Jan, saya mau kanta today. Murag na naghatod ni ka kata Jan no o ka nang pagdasig sa tuang kinabuhi. Nga ganaganing sa pagwala kataka sa kayo airplane. Padayon tang mga mangandoy yung makasakay tag airplane. Pero ang uban, mahala ko taka sakay airplane na. Permintin lang po taka airplane mode. Okay, nagaya po na siya mga maring ha. Namati nga po mo sa pinakangilingig ka programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang programa nga kong ako, ikaw.
1: Yeah!
0: Kaban nga po ni mga mistes ha, diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erica.
2: Ako lang nga po, nang inyong iyaang.
0: Asa itong waray niya? Wala itong waray
2: niya. Si Daria, amot lang yun. Wala man nagkuhan siguro siya.
0: Ay nako mga maring.
2: Nagtahod siyang panty liner.
0: Hoy!
2: Kwan maguna siya ka ng bus, maguna, liner?
0: Dako, hindi na iyaman eh. Ibutan nga, nagpahit liner di ay.
2: Magali.
0: Ay, naku, kakakuan yun eh, bus.
2: Dako, kay portahan ang iyang bus.
0: Ay, naku. Sa taon-taon, mga maring, hato na mabaki ang ato ang...
2: Nakita na. Mora siya maring, o ka na makadress
0: siya. Yan ang barinti.
2: Siya maguna, oy.
0: Siya, dahil na, semester
2: na. Siya, semester yung maguna.
0: Okay.
2: O, sa may maistoryan nyo di ang mga katropa.
0: Ato ang mga viewers, ben. Saan nyo mag-assessment nyo, ani?
2: Kaya mo ikatulong matapad siya man na. O sa may kalarian di ay.
0: Yung mga liyok si Master Roy, sige na mag-kuhin ko na ng building.
2: Ano, maging on pusing. Di na-postpon siya.
0: Aba.
2: Di ba?
0: Good morning, Master.
2: Sige daw. O pareha ba gano'n nagway?
0: Sorry po. Open na camera pa. Kumamura ba gano'n daw eh?
2: Ano ba? Ay! Walang yung kausapan. Walang yung kausapan, oy.
0: Ay, nako. So, napapoy yung mga awit niya? Kaya ito yung awitan si Runa to niya?
3: Asama na. Okay pa ba itong oras niya?
0: Napapoy tayo taas pa tayo oras, baby. Tapos patag-uras na pa yung mga awit niya, kaya awitan ninyo kay samtang nga plastada ko diri ang mga maring sa tuang mga himan igugubat.
3: Aba, sige, kami ng himan igugubat. Asa man ni mo niya, Maring Daria. Kantahin
0: sige
3: na lang niya.
2: Ay, na-request, oh.
0: What song
2: request
0: is that?
2: Request ko kay dekang kay kong mga amigo, amiga, what prince are for? Kantahan ninyo ng, kantahan ninyo ng tulo mga mayukaw.
3: What prince are for? What are prince are for? Unya kay.
2: Tulo naman ganda.
3: Pansaon man na ninyo.
2: Gimata for?
3: Nakagiganahan ba yan
0: eh? Kung gusto sila mahimot ang four, pasod lang si Paribubong diri.
3: Narabay ka na nga, marabay ng itim sa
2: gusto ng amigo. Paribubong.
3: Paribubong.
0: Ito siyang dahol. Di man ba si Lulu Amado
3: maninaan? Lulu Amado maninaan.
0: Sige. So,
3: kantahon na nalang what our friends are for?
0: Ano sa man na? Wala pa, bugnawang kita ni Kay.
2: Ay,
0: concern sa

0: Gitagaan, gini mo yung problema na nag-request ani.
1: Ay, nagpuyo.
2: Manila kayo mong kinaboy din. Kisamok sa mong kinuyan si Marian Ilite. Tirado Kidato.
1: Anyway, salamat sa mga nag-request. I like color. Hello? Istorya Master.
2: Hello?
0: Ibin?
2: Ang bang na mukanta doon, ang bang na mukanta. Ang sa akin sa mani. Alvin, kanang imong itme games, Alvin, ako na biraw ng tapay-tapay sa tunga anak ron.
1: Ben, sokit juga sa programa sa Kung Ako Ikaw. Ben, balitin mi kape, Ben.
2: Balitin mi kape, Ben.
0: Pagpalit ng kape sa haka kan diri niya. Pagitaas si Tia Daria.
1: Lunes na ayo ni Lunes pa si si kini talaga makapahimulos nimo.
2: Ben.
0: Ben, paminaw pa ako siyo ko tayo muhang kuwan.
2: Ben, ay sa istorya Ben, kaya dito ba kasi nabot Ben. Ano yung buntag Ben, kaya kaoban may bolang bolang gabri. Wala naman ko sa, wala naman ko yung account kang bolang gabri. Dari na namin tulo Ben.

0: Sige. Saka kain na ayo. Palit kong kape.
1: Programa
2: na yung anak ko. Ah, anyway. Ipakataon ka na mo live dito sa studio, ha?
1: Sige.
2: Salamat, Ben.
0: Salamat, Ben. Grabe naman si Alvin. Oy. Kanang masing wala sa ilon, magpalod yun sa balidos.
2: Grabe ni si Alvin. Gusto na siya mutilaw sa to ang kape.
0: Ang binakong kang master siya mutilaw.
2: Abot lang, sumaba.
3: Depende sa sabot.
0: Hindi ka gusto og for some bin.
3: Gusto hindi ka ba abin, ha?
2: Gusto ka mo.
0: Ay, mukha mo rando, ha?
2: Ay, nako. Atong oras, mga higala, 8 minutos na nakalabay sa 11, alas 11:08 na mga maring. Ano na sa mga kamot, kinayong sa kasuat sa tuang tulaman noon.
0: Kung ako ikaw.

0: mga maring. Ingon man sa mga sa nagbantay o nagsubaybay ng inyong hanga drama nga naguluhan nga ikagubtas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw.
1: Wow!
0: Ako si Peter. Ooh! Nagpuyo nila sa Padada, Davao del Sur. Kaya ko suliran karon mga maring, ako agining gipadangat sa inyo si Bianan kay dugay ko na ning gidadala ni akong problema. Na ako'y babae nga murag nagustuhan ako mga maring ba? Kanahan na una pala na akong pagkamit ani niya mga maring, pinaagi sa akong amigo maring. O kung ako damha maring, sa una pa lang na akong kita siya maring, murag na foldayin ko niya maring. Mga maring, awa pa raw ako nagpadala sa akong ibati mga maring, kaya basi kakakuan na baguhan lang ko.
1: Wow!
0: Apa sa kadugayan maring, mga maring, no, bisag mo ng otana. Murag lahi naman akong ibati niya mga maring, kay murag ka na nga mag-isuryari mo mga maring, baka na nga madugay murag ka. Mahugi ko nung isa na ko katiil sa iyahang kasing-kasing. Oh! Apat man nga maring, ako yung itry o diskari sa kong kagalingon kay, siyempre, kay bawa ko alay nga babae maring, di sa di basta-basta. Mga maring, kung makakita lang mo aning bayhana mga maring, makaingon yun mo, tinuoy yun di ay. Saktog, saktog angay, taas o paa, kunya naganindot kay kagumkum pa jud kaayo murag Amerikano. Kaya ang ingon pa niya mga maring, akala ko na siya o gatong artista nga foreigner.
2: Ayaw naman.
0: Kapihag kay mga maring. Mura ko na siya si Cameron Diaz. O di ba? Para masabtan yun mga maring, kung sa gayon niya kong suwat, inani mga pangitabo.

0: pre, ako'y ipinailan si mong babae ba?
1: Stilan ni pre?
2: Stilan. Ako pre, di naman yung guha na ang inana nga mga kwan pa rin. Di kay ko, dali ba pulong mga inana pre, pinailan ni mas. Eh, pinailan lang!
0: Ni daog ni siya sa ilang barangay o gining beauty pageant sa barangay, lungligid gini siya pare.
2: Matay ra!
0: Mura ni siya ganang ganing gabaktas-baktas sa ganang basakan, ganang bagong ganihan, ng puti ang kulor. Pare, magtabon?
2: Mura ganang takas kayo ko, ganang tulabong, tulabong.
0: Bueno, ako na siyang kusunadan ako ni siya.
2: Oh.
0: Niya ko ang, basis ako ang pagduki-duki nga wala mo sa kaangayin ako.
2: Oh.
0: Ikaw ka, Mr. Sohon man ka. Bagay mo ni sakar mo ni.
2: Pare ka balo medyo ka pare nga ako pretrikan may mga kaliwat pare.
0: Mo gani ako ni pare si mo ha. Ya tuod no kay mumungupol man ko to. Ah, wait, unya pre ha.
2: Oh, di pare.
0: Maato ko sinyo ha, makita ta dito sa kining
2: diya
0: sa aksogli ko ba?
2: Oh.
0: Diya sa padada dapit.
2: Oh, yes. sige.
0: Kay kining
2: katuloy na gasol station dito na gasol station no.
0: Dito
2: sa Si Uil.
0: Dito sa Si Uil.
2: Ada.
0: Kining bayhana ni dito na ako pinaila si pangan.
2: Oh,
0: basta makita lang kay ako gani panilap ko.
2: Oba.
0: Pero kana ko basi di katungkar ng aho kay gamay man.
2: Oba.
0: Sun man ni. Lungligid man.
2: Sige.
0: Kita tawya.
2: Sige pre, pinaila sa pre.
0: Sige bala.
2: Sige.

0: napa sa kining Leo sa punuan sa baluno? Ha? Ayan, tawag ko sa nakuha. Alma! Ira kada nabi raya kay busig na ulaw po na siya sa mga pre.
1: Sige na,
0: Alma!
1: Di ba sa mga dinoon lang ako, puti na pa rin.
2: Nana ko si mong kilid, uy. Yun na pa. Ang gidama ko ni mo diri asakuan, eh nga. Daghan na magtagnok diri, uy. Daghan kaon kayo.
1: Pre, pre, di sa pre. Mangyuta na ko niyo pare mo.
0: Pre, o
1: siya. Naman na niya sa ba, pre. Sa mga pre, ngan mo niya sa riyo sa pre.
0: Kay, dati mo niyong taga-GT.
1: Baba.
0: Dos tagom, nabungkag naman ito.
1: Napagulay siya yung kwan ba? Stinalis yung ba ba mo? Kota.
2: Manami, kihistoryahan mo rin yung kilibak ay.
1: Wala.
0: Wala mang.
1: Siya yung pangalan ni?
0: Si, mang, ako umigo na ko. Ikaw na pala ila. Pre, si Alma de Ibre, Alba.
1: Ay, ma'am. Mayong ka niya, ma'am.
2: Hi.
1: Ay, mayong may adlaw niya. Siya yung rasa rin, ma'am. Alas 11, Mabdero.
2: Ikaw na itong ipilaila sa akong amigo.
1: No, ako lagi magi. Pero wala pa mo. Kung ano ko niya kuha, mamay. Nang galing, hegara-garara ko niya kuha, ma'am.
2: Da, abiba ko bag mistisohon.
1: Sorry.
2: Naman dahil kuhaan.
1: Pre, sorry mong gani. Pre, nawayan mo dahil kami.
0: Sag di lang, pre. Kaya nanod po na siya mga kuhaan. Pero so, okay lagi na siya. Taga-GT ni.
1: Pre, dinidini taga-kuhaan, pre. Dinidini taga-Phoenix. Pre, minaw ba? Murag kuwan man, pre, okay, may pabiyan na, pre.
2: Uy, muli na ko. Sa muka po, aning pilaila, uy nga.
1: Ah, sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am.
2: Di, makuganahan.
0: Sa mga mga... Wala, pwede, okay, pwede, sige, amigo na ko.
2: Dahil, hindi ko ganahan niya, uy, lis ng tag-ilong.
1: Pare, sa ingon niya, pre. Ayun,
0: ma'am. Taas ko ang ilong, pre.
1: Ana man, saliga.
2: Uy, dili, taas ako ang ingon, ingon, ulis nga. Saka namang pang istorya.
1: Ma'am, nangyay ko sa mga ilong, ma'am, kay... Bukan lagi ang tasig kay ilong, ma'am. Ima nang gijakan, ma'am.
2: Ay, panino.
1: Ma'am.
3: Ayaw naman.
1: Ayaw naman, ma'am. Pati ka kayo, nangyay ko niyo, ma'am, ba? Pati kayo, usay gamit mo nga, ma'am, ka ng sabon, ma'am.
2: Hoy, dili sa panghambog, pero akong ginusnos nga sabon, Clear Skin Beauty Soap.
1: Ah, pantura kay Guam.
2: Herbal siya nga sabon, bisag asa inusnos mo, okay ra siya, delikasya halang, bisag pa sa imong It Me Games.
1: Pare, yung gaon mo niligay niyong
2: bihan na. Muna na ko, muna na ko kay... Ah, sa mukha, may pilailan niya. Di manay, di manay guwapo. Teks ako niya.
0: Pare, sorry kay pre. Marag, musika nga yung simong tiplada, pre.
1: Sige lang, pare. Pero sige lang, huwag ka na ako magigami ko to, pare. Kay murag ka na yung guwan. Kaya ka ng gulra kayo ba?
0: So, pakira, ganang ka naman nga.
1: Oh, inana ba?
0: Kanang, kanang medyo palaban kayo.
1: Oh, inana, ganang, oh, inana, pare. Kanang ma-challenge ko ba?
0: Ah,
1: muna. Oh, inana ko, pare. Kanang ma-challenge ko, pare.
0: Sige, sige.
1: Balo, medyo kasi ko, pare. Okay to, pare. Masig na tayo yan, pare.
0: Pre, single to siya, pre. Single to siya, kitagado diyan. Nakaingom mo nga, ipailan ako sa
1: ito.
0: Pasar mo na sa imong kriteria.
1: Marag na ito to spa, pare.
0: Inagang nga taga GT lang. Nabungkag mo lang building na stagom sa Ganti Road.
1: Yawa, pre. Nabi siya, tatu siya. So to yan, tatu bukto, pre. Bago pa to, pre.
0: Kwanto ka ng pupa. Wala man kay bulo mo tato ang kanang kanang libangbang so pupa lang sa
1: pupa lang
0: ya. Oh, sige, mister.
1: Sige, sige.
0: Kuwento man kita.
1: Sige, sige, pare, ko ni bala to, pare.

Mamaring! Nagkakita na ko atong pilailas ko amigo nga si Alma Maring. Kaya ko pagi na itong bayan na ito eh. Ganaan ko sa iya ang mga style kahit kanang mura ba ganang haom sa akong personalidad, Maring. Kanabang ako, Maring, bugoy-bugoy mo ko sa mga Maring, pero dili ko yung para ng bugoy pa rin mga Maring kanang sirag ka parangay. Sirag kakarga sa ampra ako, mga Maring. Timing ni ako pagkakuan mga Maring, ako pagka bugoy-bugoy ba? Uto nga, una na kong kita siya, Maring, marag naalay yung muraga, marag kong giganahan niya, pero wala lang po ko nagpadala mga Maring, kay kanang masig ako ala ni nga unang pagtanaw niya ba? Uto nga, muraga, nagpagtas-baktas ko sa palingkin sa padada mga Maring, nagkitala ko dito sa may flyover mga Maring si Alma. Ngayon siya ka-istoryang laki, ito na ni Gugin, ano yung mga pangita po?

0: Badya, oy, grabe na yung mga jamming ni mo, oy.
1: Ah, tinuod lang kita, Alma, kay Sus Duger.
2: Si Alma man yun?
1: Duger, at ikaw kayo.
2: Naman ni si...
1: Eh, tungkol sa imong kagwapa, yeah. Di ko na malimta na imong beauty.
0: Gusto ko ni mga kanyaan to, Duger, makakasak.
2: Sulik istorya niyo?
0: Padadabi niya, ni Balin mga kanyaan.
1: Kamalo ka. Engineer ko, Alma. Masing asa ko masayin.
2: Kuya, ang kinayang istorya.
0: Kapitin mo, hirik gusto sa imo, pero...
1: Tinukod ka na imong gilingon?
0: Joke lang, atik lang.
2: Huya ba siguro nila doon? At lang kung magkuhan na nila, hindi lang kung magbaktas ako silang, magbaktas ako silang kilid, be. Excuse me. Agil lang, excuse me.
1: Oh, hila bro. Say ato, day.
2: Uy!
0: Kato mo nang ipinagila sa kuwa.
2: Alma! Hello! Agil lang ko. Sinsya, nisitor mo ito mo si kuya ba?
0: Gisundan mi ni mo.
2: Uy!
1: Kailan nila mo ni Alma?
0: Hindi, pailaila naman sa kuwa ang kuwan. Uy, naka... Gapo lagi imong kuan doon, gapo lagi imong pantalon.
2: Ay, haloy, nakatulog ka ba? Nakatulog man tagi ya.
0: O ba?
1: Pagkala din eh, amlo ko pajama ni.
0: Hip-hop ni siya.
1: Ay, hip-hop din
2: eh. Isa din eh, isa din yung kuan niyo.
0: Ay, si Eric ako ang best friend ako.
2: Maraga, arrogante kay Mistoria ni. Bay, nakatila na kagkulata bay sa kanlo. Sa kanlo bay?
1: Kamera po na akong gisoklan, bre.
2: Ha?
1: Akong gisoklan po, Rosaro, nakulatahan na po na ako.
0: Uy,
2: ayun. Pasin na siguro ko.
1: Pre. Tingko sa rin mo na siya.
0: Uy, nakuha na may anarik. Uy, nakipila ila sa kuwan.
1: Ay, kipila ila rin.
2: Siyosa. Mabupasin ako.
0: Oh, sige.
2: Sorry, disturbo niyo, ha?
0: Ah, niya. Ay, pagtanada sa ilang kalahagiro, diya, ha?
2: Ah, wala.

0: Unsa?
1: Dayo yan pare. Lago dayo itong aktor. Aktor siya rin. Yan siya itong aktor pare.
0: Dili kay lago ato si Eric to. Amo ro tong amigo ko di. Amigo ro na mo.
1: Ingon mo siya pare nga. Ayaw ko nang nagagusto ko rin siya pare.
0: Awalay, awalay. Jamming rin kina si Alma. Abi ni mo, dili na basta-basta magkagustog lalaki. Pero, mugani nga ikaw akong akong isabong siya.
1: Ako di ko, di ko.
0: Sakto pagbarog.
1: Dili ko inala pare. Di siya ko inala pare.
0: Pare, pare. Ayaw pagkawag, paglaom. Kay sus ko makikita lang ako pre, kita man jugo nang Alma na ligo nang gibaklad ako na pre.
1: Ah, ayo grabe gibaklad mo na pre. Oh, ay na baklara pre.
0: Nanay ka nang angkilin sa bukis sa mawaw doon ng tato pre.
1: Unsa? Yawa ko na pre.
0: Nanay tato pre nga bao pre nga hapit na mo ni dungaw nang sa pasa bingkungan pre.
1: Oh, pare. Pero pare, kanang ina,
0: murag nag-interesado ka pare.
1: Ha?
0: Murag interesado ka no?
1: Ay, pare, sultiyan te kastino pare. Ikaw lagi ako inon pare, pare ha?
0: Ah, pare, ako lang ikasultin niyo. Eh, pakuya po si Alma pre. Okay mo na siya pre.
1: Pare, ko, amot na pare kay.
0: Okay lagi na siya. Ako lagi, kana si Eric, dili mo na yung asugto na. Kaya nakahiring mo na siyang Eric nga, paloy mo na. Dili na, dili na. Kana kang Eric. Pantaliyara na nga na yung hiritan, pero
1: yun tara mo na. Kaya pare, mag-tiki-jacket siya? Pare, ayos na pare ba? Ako pare, sultihan na nga pare. Dinigin ko basta-basta magagusto babae pare.
0: Oo. Oh. Pero yeah, pare! Yeah, musulti ko si Ma. Ah, nakagusto kang Alma? O wala? Oo. Oh. Sige. Pag ako.
1: Ambot namin daw pare.
0: Awa.
1: Oh. Gusto ka pagkakita na kong Alma pare. Marami ko ganang mingaw pare.
0: Daan ko pa lagi? Daan ko pa? Kasi ako di ba kagusto siya siya ang height?
1: Pero ako, hindi ko magingon magagusto ko pare. Hindi ko magingon magagusto ko pare. Sultihan ka pare. Bapa mo gano'n siya pare?
0: Mugani na.
1: Ang mata pare. Ang mata mo na. Story ang mata pare ba?
0: Kabulo ba ka ni Alma pare? Ang height ana 5'9".
1: Mugani!
0: Ang hawak ana 21.
1: Grabe pare yun.
0: Ang abaga ana 40.
1: Pati ako ng mga gano'n pare. Ayaw naman. Ang kita pa ko ni Alma pare. Kaya sa pare. Ako pare. Kaya makakita ko siya pare. Kaya makita lang ko siya pare. Kaya masukatan ako niya sa palingki pare.
0: Na siya pa yung gabaktas niyo.
1: Puhag yung mata ni Alma pare.
2: Good morning, guys.
1: Wapo ka na siya. Napagupit mo rin siya pa rin. Napagupit din siya pa rin.
2: Ang gisundog, mag-gun akong kanambok ni BP Sara Duterte. Ako ang idol man ako na sa'yo. Kalo mo, sosot na ko. Karon?
1: Ang saman?
2: Green.
1: Green?
2: Mag-jogging ko. Jogging ko sa Turel.
1: Grabe. Grabe, nag-leggings mo rin. Pare, pare, pare, pare. Grabe.
0: Tanawaw.
1: Klaro, grabe kayo, pare. Ang hood sa buksuagin, pare. Klaro kayo ang hood sa buksuagin. Ayaw,
0: hindi ka mo diskarte, ana. Hindi ka mo diskarte. Alma, kanang ayaw pagpiyas sa jaging-jaging. Basi, kung ano mga laki, ha?
1: Bitaw, ma'am Alma. Kay, kung ano, nakabiyo kayo magbinuang niya, ma'am.
2: Ah, wala yung problema. Uy, kay kabalo mong kumujo do karate.
1: Ma'am, ah, pwede. Ah, pwede ba kumo... Pwede ko magkuhan, ma'am. Ay, nalang mamay, nalang mamay.
2: Ang saman?
1: Ay, nalang mamay, nalang.
2: Uy, isulti. Aba, imong gusto isulti istorya. Nagot mo kayo ni si Kwan. Uy, kasi kita, Kwan, kung ano nga, nagjaging-jaging ta diri, ah. Paano nang inoong ta? Nga, mag-igwat-igwat sa ko, mag-tuwad ko diri,
1: oh. Oh, pare.
2: Ako i-street sa kong ano.
1: Ay, madaligod ko, madaligod ko.
2: Wala ka ni padring, pare. Iya, ginataran, pare.
1: Mawa? Ma'am Alma,
2: ma'am. Lain mo tinaman sa ako ang kuan, uy.
1: Ah, wala. Ah, kuan mo ko, ma'am Alma. Libatul mo ko, ma'am Alma. Alam mo, hindi ko matalili kayo mo kuan, oh.
2: Bito, maklaro gin ako sa imo, ha?
1: Ah, dali, uy, ganang. Ma'am, pare,
2: Iga nga, uy. Pwede pahiri ako nunghan, be. Uy!
0: Tawa, tinawa.
2: Bang, ako'y trapo, mang, be.
1: Dili ko mo kuan,
2: ako na lang, be. Mga bayuton na yung mga tawanan, eh.
1: Ha?
2: But anyway, Mr. Sun, mag-gaday ka na sa dugay na kong tanaw sa imuha, no? Mr. Sun, kamura ka ng, katuganing, sa akbayan, gani nga kuan. Nihiwi ang
1: mga. Katugiwi na, oh. Katugili parang jatot, katugili parang dili nato.
2: Muna, ay, papatakaw pang higs, baliti, kaila parang ni mong apapangig. Uy, ato na ko eh, kay mga kuhan ko sa
1: pag-usap. Sige.
2: Ikuha na ko ang 30 minutes na exercise karon.
3: XFM.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gudo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong ibanata na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan sa mong una ni mong bana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamat yan?
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni mong bana, usig magiging kamat yan ato.
7: Mau-mao pod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Iba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Ang mga pawning headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa SONA ni PBBM.
4: Attorney Salvador Panelo itutulak si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
3: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
4: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
3: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
4: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
3: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na pinabot sa bawat barangay.
4: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay US Secretary of State Marco Rubio.
3: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.

0: FM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino, mga katropa, sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: SONA 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron na mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
1: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa SONA ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon iginiit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan, kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay saving

0: para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o humigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
1: XFM News Nationwide.
0: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte may impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sangayon. Tumaas din mga katropa ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson igrit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacson na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya, may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na akusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal Dico sa Kasong may kaugnayan sa manimanumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, posibleng ubusan na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapin lang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Igrit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno. Habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at di kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global, economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Sa Palawan kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoy Raan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng tig-10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigara.
5: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abuluga, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong at Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supplies sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribusyon kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
6: Ang Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa siyudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng siyudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
2: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
7: Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasakay sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa may git 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito, naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas. Dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais, at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Giro Cruz, XFM News.
0: SK Councilor inaresto matapos sumanong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Sa tropa natin sa balita, Almi Matra na XFM Cebu.
8: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinigawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napagalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Weather update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
2: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng lakas ang hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 km per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour.
0: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
2: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Northern at Central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Sun, Ton, Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy ang tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
2: Ninya po.
1: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
2: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
1: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
2: So, ganun ba?
1: Iyon sasabing, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
2: Ay, sana all.
1: So, maraming salamat po.
0: Okay. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, magagiliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Ng ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yung inyong gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano? Na pwede nyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami nating XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megon Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pong puntahan ang ating pong mga partner distributor sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health. Ha? At good news, good news, good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery. Makikita mo din yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo order sa Shopee. Kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika, pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ng ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy, acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano ho yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosapper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganon din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong kaganapin bago kong makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness. At ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9 at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar. Meron pang free healthy lunch. At may enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya wag ho kayong makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng likturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. pwedeng tawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
2: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ang ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ng ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa. Lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers, ha? Sa ating pong live streaming, si Janjan Dakara, ayan, watching, Jose Marvin Cordero, L. John, ayan, and of course, si Rose Neds Jen, Ayani Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano, si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy Pagadian City Branch, so shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta ho dyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you, ha, sa inyong mga message. Ha. At kung gusto nyo hong marigaluhan, sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news, kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin ito na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede natin gawin para dito? Dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan ito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline, ilang years nang nakakaraan, na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano, matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic o systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito ay asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say na sa buong mundo mayroong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size mga ka-wellness. Ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. Ah? At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat, gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, yung tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano bang tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korotkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan, yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog ay lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yan. So, hindi pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning nun. Ano? So, ito po ang tinuturing na normal. Ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gaano karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70. O, kahit sabihin na, halimbawa, meron na talaga kayong history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi, nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa, pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? Por halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin sa isang host ng gripo, ano? Na kapag ang host ng gripo ay Di ba, pag binuksan mo yung pose, tapos yung dulo, pinigilan mo, nagkakaroon to ng mas malakas na sirit, di ba? Yun yung pressure. Ganun na nangyari sa ugat kapag may mga pagbabara, nagkakaroon ng matinding pressure. O kaya kung malapot yung dugo natin, maraming dahilan, either mataas yung volume ng fluid because of salt, or kaya naman mataas yung sugar, o kulang din tayo sa tinatawag nilang nitric oxide, ano? So nagkakaroon ng sikip ng daloy ng ating dugo na nagpapataas naman sa ating presyon. Ayan, so pag nangyayari yun, pwedeng dahilan din yung pagkapal ng arteries natin. They call this atherosclerosis na nakakasira sa lining ng ating pong mga blood vessel. Ngayon, ang tanong ng iba, paano ba nabubuo yung high blood, doc? Kasi ako naman ay maingat eh. Hindi naman ako kumakain ng mataba, pero bakit ako nagkakaroon ng hypertension? So maraming mekanismo po ang involved, hindi lang isa. Kaya dapat ninyong tingnan yung mga mekanismong yon na bumubuo sa development ng hypertension. Unang-una sa lahat, pag ang arteries natin ay hindi na ho normal yung elasticity. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng hardening or paniningas. Bunsod po ito ng pagdami ho ng cholesterol sa ating daluyan ng dugo. Isa rin yung tinatawag na inflammation, oxidative stress, na nagiging dahilan ng pagkawala ho ng elasticity ng ating blood vessel. Okay? Mas mahirap kapag matigas ang ugat, di ba? Pwede itong magpataas ng ating presyon. Kasi kung elastic yan and medyo relax, kahit pasabihin medyo malapot yung tugo natin, kayang-kayang dalhin ang ating pong mga blood vessel yon. So, yun ang unang reason, yung hardening of the arteries. Ano? Ngayon, pwede rin yung pagkipot. Hindi nga nanigas, kumipot naman. Di ba? Yung ating mga blood vessel. Nangyayari ho ito kapag ang katawan natin nagre-release ng stress hormone. Yung stress hormone natin tulad po ng adrenaline, ng cortisol, nagko-constrict ho yung mga blood vessel natin. So pag nagkaroon ng constriction yung blood vessel, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Kaya mapapansin nyo, may mga tao, healthy diet naman, kaya lang, lagi na lang hong magagalitin, laging high blood. Sa pangalan pa lang, sa termino pa lang, high blood high blood na talaga. So, tumataas yung ating presyon. Sabi nga nila sa isang pag-aaral, ang madalas daw na pagkagalit at stress ay maikukumpara mo sa madalas na pagkain ng taba kung ikukumpara yung epekto nito sa ating pong puso o sa daloy ng dugo, I mean. Okay? Kaya ano, ngiti-ngiti din paminsan-minsan. Although ang stress is, especially today, ang ngayong mga panahon, may gera sa Middle East, sabi ng isang analyst, ang frequency na tumatakbo sa mundo ngayon, okay, hindi na yung relaxing frequency, kundi stressful frequency. Kaya makikita mo yung mga tao ngayon, kahit sino, hindi sila at ease, hindi sila relax. They have a lot of something in their mind na tumatakbo na, paano ko magkagera, tumaas ang bilihin, paano na, walang trabaho, walang sustenance, diba? Yan, yun yung mga stress na nagpapakipot sa daloy ng ating dugo. Another reason, mga ka-wellness, yung pagtaas naman ng ating sodium sa katawan. Kasi, sabi nga, where the sodium goes, the water goes. Okay? So, pag mataas yung sodium content ng pagkain natin, mas tumataas yung volume ng fluid sa ating dugo na nagpapabigat sa presyon. Yan. Kaya, meron tinatawag na recommended daily intake. Kung ilan lang yung pwede mong, sabi nga nila, pag adult na tayo, dapat at least lower than 2,000 milligram of salt per day. Ang problema, yung mga hidden salt na hindi natin na measure, yung table salt, madaling sukatin yan eh. And hindi ka lang naman na kumakain ng niluto mong ulam, di ba? Kaya lang yung mga dilata, yung mga noodles, marami pa mga produkto, kasi salt is a major component of preserved food. Kasi yan ay natural preservative din, ano? Kaya mahirap na, ano? Kaya bawasan ng sodium, okay? As much as possible, matuto kayong bumasa ng food label kung ilan ang sodium content ng isang pagkain. And also, pag humina yung kidney function natin, damay po yung blood pressure. Kasi yung kidney po ang nag-regulate ng tubig o body fluid at ng sodium sa ating pong katawan, sa ating dugo, ano? Kapag mahina yung ability ng kidney natin, for example, nagkaroon kayo ng kidney failure or problem sa kidney ninyo, hindi niya magagampanan yung trabaho niya to regulate water and sodium. So, tumataas yung volume ng pressure sa ating pong daloy ng dugo. Yan. Kaya, kaakibat ng pagkasira ng kidney, pagtaas din ng blood pressure. O, kaya tandaan po natin yan ha, mga ka-wellness. At isa pa yung hindi po sapat yung tinatawag na nitric oxide o nitric oxide. Ayan. Ang nitric oxide, pinuproduce po yan ng ating endothelium, yung smooth surface sa ating pong blood vessel na nagpaparelax naman sa ating mga artery. Ayan. Kaya kapag ikaw ay kulang sa nitric oxide, nagkakaroon ng natural tendency na manikip yung daloy ng dugo sa iyong mga daluyang ito, yung mga blood vessel. Yeah, so alam niyo na kung ano yung mga mechanism to kumbaga sa recipe para maluto mo yung hypertension. Yun yung mga sangkap na dapat na ilagay mo, ano? Kaya hindi din basta-basta ang pag-develop ng high blood pressure. Hindi ito biglaan na lang dumarating. Hindi ito yung namana mo lang sa iyong mga magulang, nakamalas-malas naman na sa dami ng ipapamana, pwede namang house and lot, ha? Eh, high blood pa ang namana mo. Hindi naman ganun po, ha? Ngayon, ano yung mga risk factors? Una, edad. Kasi normally, kapag umiedad ng tao, may tendency kasi na humina po yung mekanismo ng ating puso. Kasi tumatanda din yung puso natin. Tumatanda din yung mga ugat natin. Yung mga matatanda, hindi na rin sila masyadong active gaya ho ng mas bata sa kanila. Kaya natural tendency, if you're aging, pwede kayong magkaroon ng risk of developing hypertension. O, isabay mo pa yung family history, na kung ang inyong family ay mayroong genetic tendency sa pag-develop ng high blood. Pero sa naturopathy, we believe that yung genetic tendency, very low lang ang possibility. Ano? Pero totoo po yun na namamana. Ang pinakamalaki na namamana natin, yung tinatawag na lifestyle. Especially sa pagkain. Siyempre, lumaki tayo sa isang tahanan na mula bata tayo, kinakain natin kung ano yung pagkain hilig ng ating mga magulang. Ay kung magulang natin mahilig sa mga nakapagpapa-high blood, eh siguradong sigurado yan. Eh,

natin 70 kilos ka o 80 kilos, how much more yung ano, yung excess weight mo na nagpapahirap sa katawan. Kaya lower back pain, upper back pain, di ba, leg pain, ay experience po yan, ha? Okay, marami pang iba katulad po ng pagtaas ng cholesterol consumption, smoking. Alam niyo yung mga naninigarilyo, per stick of cigarette can increase your blood pressure ng mataas, ano? Kumbaga, yung datos ng inyong presyon, pag naninigarilyo kayo, tumataas ng tumataas yan. Because of the chemical in your cigarette smoke na nakaka-stress din sa katawan natin. Poor diet. Kung mahilig tayo sa mga pagkaing hindi naman masustansya, punong-puno pa ng mga taba at mga nakapagpapataas po ng blood pressure, eh, isa po yan sa risk factor. Ano? Kaya i-analyze yung diet ninyo. Mataas ba yung fiber content ng pagkain po ninyo? O di ba? Physical inactivity. Ibig sabihin, hindi ka man lang nagwa-walking or nag-exercise even 15 to 30 minutes per day. O lagi na lang puro trabaho. Hindi ka nagbibigay ng time for some other activities. So ano yun? Risk factor po yun. Hindi pa kasama yung lifestyle factor dyan. Pag sinamang pa yung lifestyle factor, yung mga pagkain na sobrang maalat, sobrang processed food, sobrang matatamis, mahilig ka sa mga liquid sugar drinks, nako. O, yung mga ano dyan, mahilig sa soft drinks, ano? O, yung alcohol. O, ganun din yung kulang sa tulog. Ayan. Iba pa yung medical causes, ah. For example, meron kang kidney disease, may possibility rin na tataas yung presyon. O kung may diabetes ka, or ikaw may hormonal disorder, o kaya may thyroid problem. Ito yung mga condition, medical condition that also triggers hypertension, especially mga adrenal gland disorder. So yan po yung mga ka-wellness, ah. Kaya kailangan nating i-analyze ano ba ang reason bakit tayo nagkaka-hypertension. Kaya mahalaga ang consultation sa isang doktor, ano? Mapa naturopath man yan or medical doctor, kailangan kumonsulta po tayo. Kasi pagdating sa first-hand treatment, syempre, yung ating mga medical doctor yan. So they will prescribe medication pag talagang kailangan na. At hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala na walang maintenance. Bibigyan ka talaga ng maintenance. Yun ay natural na kumbaga standard procedure po yun pag pumunta ka sa doktor. Ngayon, ang papel naman ng naturopath is lifestyle and complementary approach. So, ibig sabihin, even ikaw ay nagtitake ng maintenance, hindi lang naman maintenance ang pwede mong gawin. Eh, sa katunayan, yung iba nga, tagal na nagme-maintenance, ganun pa rin yung kanilang blood pressure kasi nga hindi nila tinitingnan yung role ng nutrition and prevention. So, yun po ang pinaka-importante yan sa mga naturopath na pupuntahan po ninyo. Yun yung aasahan po ninyo sa amin, ano? Sa ating mga wellness clinic. So, ano naman ang common symptom? Kasi yung tinatanong karamihan, may symptom po ba ang high blood? Eh, sabi ko nga kanina, ang high blood ho ay isang silent disease. Okay, asymptomatic kadalasan, may symptom pero parang pagod lang. Ito yung mga karaniwang ano, kasi karaniwan walang nararamdaman, kaya nga ang hypertension na tutuklasan mo kapag minsan na-atake ka na o kaya lagi nang nahihilo. So wala ka ng option kundi magpa-check up. So nagpapa-check up pa, then matutuklasan mo, wow, high blood na pala ako. Ganun 'yon. O kapag mataas ang blood pressure, pwede ka magkaroon ng headache. So kung frequent ang headache mo, tapos hindi lang basta headache, minsan nahihilo ka, nagbablurred na yung vision mo kasi affected po ng hypertension ang mata. Hindi lang yung diabetes na nakaka-apekto sa mata. Suddenly, nagkaroon ka ng blurred vision. Biglang lumabo ang mata mo. Tapos madalas kang nag-nosebleed. Take note of that, ha? Madalas nag-nosebleed. Sabi nga ng ibang doktor, buti nga nosebleed. Kung ang pumutok na ugat ay dun sa ulo mo, ay di mas mahirap yun. Ano? Yung pagdurugo po ng ilong o nosebleed, kapag ito po ay walang ibang dahilan, di mo naman kinutkot yung ilong mo, bigla ka nag-nosebleed. At madalas, ito ho ay sign that maybe you have hypertension. Chest pain, yung madali nagkakaroon ka ng pamimigat ng dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng palpitation, yung arrhythmia na tinatawag, either tachycardia or rapid heart rate. Ano? Yun po, sign yan. Yung konting lakad mo lang or pag nag-exercise ka, kinakapos ka ng hininga, pwede yun. Yung 'di ba yung mga symptom na to is associated din sa ibang sakit, 'di ba? Kaya minsan iba yung interpretation natin. Madali na tayo mapagod. Pero tandaan po natin mga ka-wellness na maraming may hypertension na normal ang pakiramdam. Kaya nga ano eh,
kahit i-advise mo sa kanila, uy, magpa-check up ka, hindi, kaya pa to. Kaya pa to, hanggat hindi nahihimatay, kaya pa to.

0: ba? Kaya mahalaga po na i-monitor po natin ang ating blood pressure, okay? At ang pinakaseryoso po sa high blood na dapat nating katakutan ay yung mga complications, okay? Pwede ka ma-stroke kapag may pumutok o nagbarang ugat sa ating utak, di ba? May stroke ho tayo. O heart attack, pwede mangyari kapag yung artery mo eh nagbara na. Sa mismong artery ng puso natin, yung coronary artery, pwede tayong ma-heart attack. O pwede ka rin magkaroon ng heart failure. Kasi magkaiba yung heart attack and heart failure. Ang heart failure, eh parang nangyari yan, napapagod yung puso mo na sobra eh. Dahil matagal na mataas yung blood pressure natin, that causes the mechanism of your heart to fail. Umihina yung puso natin. Pwedeng kidney failure. Kaya nga iba, lagi namin kinokorek, kahit naturopath kami, na hindi kami nagpi-prescribe ng any maintenance medication, we encourage you, if you have maintenance prescription, i-take nyo. Ganito kasi katabi ng iba, eh dok, baka po masira kasi yung kidney ko pag ako nag-take ng maintenance kasi may side effect yon. Totoo naman na may side effect talaga ang synthetic medicine. Pero let me correct you, ha? Mas malalaho at mas mabilis ang tama ng complication ng hypertension. Ibig sabihin, bago ka patamaan ng maintenance side effect na kinatatakutan natin, eh tatamaan ka na muna ng komplikasyon. Kasi pag masyadong mataas ang ating blood pressure, yung ating kidney ay nahihirapan. Okay? Yung mga maliliit na ugat sa ating kidney, nahihirapan yan hanggang sa nagpe-fail na yung ating pong mga filters ng kidney. Ayan. So, nagsisimula na yung pagkasira ng ating kidney. Ha? Kaya, kinakailangan maagapan yan at laging pinapaalala natin na kahit naman nagme-maintenance ka, pwede ka mag-take ng Santon Plus Gold. Kasi, yung iba, iniisip nila, nako, sa Santon Plus Gold ako, baka mag-away yung maintenance sa kay Santon Plus Gold. Hindi ho yung nag-aaway. Mababait sila eh. Hindi sila nag-aaway sa katawan natin. Mali ho yung paniniwalang ganun. Yun yung parang sinisiksik sa isip natin para mamili tayo sa dalawang sistema na hindi naman dapat na pinag-aaway yung dalawang sistema kasi magkaugnay yan eh. Kaya nga ngayon, di ba? Yung mga naturopath nang simulan ng Department of Health na i-regulate ang naturopathy sa Pilipinas, ako ang isa sa pinakaunang certified naturopath ano, sa batch ng mga certified to license o to practice naturopathy in the Philippines. So, isa yan sa aming kinukurek na ang herbal medicine ay hindi naman threat sa paggamit ng maintenance. Complementary ang dalawang yan eh. Kasi iba naman target ng isa. Yung isa targeted for lowering your blood pressure. May mga tinatawag na beta blocker, calcium channel blocker. So iba-iba yan. Ha? Na purpose, may mga diuretics para mapababa ang blood pressure natin. Ang maintenance, yun yung target niya. Ang supplement and herbal medication naman, mga ka-wellness. Ito naman ang siyang backup para yung mga underlying causes. That's why we develop hypertension. Yun yung tinatarget natin. Kaya magtataka kayo kahit na nagme-maintenance kayo ng 10 years, 15 years. Hanggang ganun pa rin ang nararamdaman natin. Paulit-ulit. Papalit-palit kayo ng doktor. Same thing ang ibibigay sa inyo. Kasi yung pinakang missing link, yung wellness, hindi natin nasisilip yun. O kaya dyan pumapasok ang naturopathy, hindi para paltan yung inyong maintenance, kundi para palakasin palalo yung ating pong laban dito sa hypertension. Kasi hindi biro ito eh. Take note ha, hindi pa natatalo ang heart attack bilang number one killer sa buong mundo. Yan, marami yan, marami side effect. Pwedeng blindness, di ba? Pwedeng peripheral artery disease kung saan yung pong mga lower extremities natin namamanid na, nagbabara na. Isa sa pinakamapanganib din yung pagdevelop ng aneurysm. Kung saan ang aneurysm parang nagbabalon o lumulobo yung ugat because of the pressure. Then ang problema nun, pag yun ay nag-rupture. Delikado po yun. Kaya mga ka-wellness, ngayong alam na po natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hypertension. Eh, kinakailangan makontrol po yung blood pressure na yan, ha? At yan ho ang gusto kong ituro mamaya, no? Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating palatuntunan. Text lang ho kayo sa ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dahil mamaya, pag-uusapan po natin yung nalalabing mga punto na ating pag-uusap at paano nakakatulong ang mga produkto ng Yes to Health gaya ho ng Santon Plus Gold sa mga taong may hypertension. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Tope, dapat. Zafon Plus Coffee Bakes. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zafon Plus Coffee Mix.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Zandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mat-

0: Cardio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sansong Plus
3: Herbal Oil.
5: In Beauty South.

0: Okay, balik po tayo mga katropa. Ayan, mga ka-wellness sa ating palatuntunan. Doon po sa mga nagnanais magtanong sa ating palatuntunan ay text lang po kayo sa 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ayan, ang tanong, paano natin iwasan ang hypertension? Actually, common sense lang talaga ang hypertension. Okay? Huwag naman kayo magagalit sa akin. Ibig sabihin ng common sense, hindi mahirap intindihin yung mga pamamaraan. Ang problema lang talaga, minsan, ang hirap gawin nung talagang dapat. Minsan yung iba, syempre, mahirap mag-diet. Mahirap iwasan yung masarap. Maraming mahirap. Kaya kahit alam natin minsan, hindi natin magawa. Pero kahit ganun pa man, sabihin ko na rin, para sa mga nais na maging makaiwas sa hypertension. Ayan, ang unang-una natin gagawin para makaiwas tayo sa hypertension, bawasan natin yung salt intake natin, yung sodium intake. At least kung ikaw ay adult at mayroon ng high blood, at least 2,000 milligram of sodium per day. Iwasan na natin kumain ng mga hindi natin alam kung gaano karaming sodium. Kasi maraming tinatawag na hidden salt sa mga pagkain. Okay? Kasi the more sodium we take, the more ang tendency na magpataas ng blood pressure. Kumain tayo ng mga gulay. Actually, sa isang pag-aaral, nakita nila na ang mga may hypertension, kapag ang kanilang pagkain in a day ay nasa 85 to 90% or more plant-based, mas malaki yung chance na yung hypertension mamaintain nila na hindi tataas. Okay? Mga leafy vegetables, ang dami mga pwede. Malunggay pa lang, panalong-panalo na sa termino ng mga paldong-paldo na sa malunggay. Ano? Kasi malunggay, kung pag-uusapan natin yung mga major nutritional, yung mga nutrients, okay? Mga micro and macronutrients, nasa malunggay na yan, di ba? Napakarami, sabi nga na isang pag-aaral, yung malunggay, isang complete food. That's why they call this superfood. May vitamins, minerals, merong protein, may natural fat, may carbohydrates, ang malunggay in a balance na bilang, ano? In fact, mas mataas pa nga ang nutrisyon ng malunggay kesa sa ilang mga popular na mga gulay at prutas. Kaya sa malunggay pa lang, panalo ka na. Ayan. Spinach, broccoli, talbos ng kamot, timpula, at puti. May puti ba? Green. At sayote. Yan yung mga kilala ko na mga gulay na maganda yung impact sa ating blood pressure. Kaya nga, di ba, nilalagay natin sa Santon Plus Gold yung extract kasi minsan yung iba talagang kamamadali, hindi na ho nakakain talaga ng mga gulay na ito. Pero ito yung priority natin, mga ka-wellness, ha? Yung mga prutas na merong taglay na potassium, magnesium, merong natural fat, mga essential fatty acid, natural protein. Marami naman sa bansa natin yan. Saging, yung mga citrus, diba? Papaya, avocado, watermelon, or pakwan. Ang dami ho niyan sa ating bansa. Yan ho ang mga priority ninyo, ha? At do some exercise. Regular exercise, kahit na nasa isang maliit na lugar ka lang, you can do exercise. Walking, swimming, cycling, brisk walking, yung lumalakad ng mabilis na parang takbo pero lakad lang. Ano? At least mga 30 minutes per day. So, hindi mo kailangan ng napakatagal. Ano? At magbawas ng timbang, kahit na 5 to 10% na pagbabaho ng timbang ay maaaring makatulong po sa blood pressure control. Matulog ng sapat. Alam niyo na, ang sapat, target natin 7 to 9 hours. Non-negotiable ho ang pagtulog. Ha? Kahit paano sabihin natin, hindi ho negotiable ang tulog. Kasi sa lahat ng bagay, ang walang supplement, tulog. Sabi nga, lost sleep are lost forever. So there's no such thing as food supplement that can replace sleep. Yan ang malungkot. Ano? Kaya kung balak mong mag-night shift, mag-graveyard shift, isipin mong mabuti bago mo tanggapin yung trabaho, ha? Bagaman kailangan natin ng mga nagtatrabaho sa gabi, yun nga lang talaga ang impact sa kalusugan. Alam po natin yan, ha? Kaya nga may mga tinatawag na shifting para hindi ka dire-diretso isang buwan, panggabi ka. Di anong mangyayari sa inyo nun? O yan, yung mga meditation, deep breathing, prayer, stress reduction activity, maganda ho yan. Kaya nga, ang isa sa advice ko sa inyo, this is a serious advice. Sorry. Do whatever things that makes you happy. Ibig sabihin, Kung ang simpleng pagtatanim ang nagpapasaya sa'yo at nagtatanggal ng stress mo, gawin mo yan. Okay? Hindi naman ibig sabihin yung pwede ba akong mangibang bansa at magliwaliw? Hindi ba yung magagawa yan pag wala kang pera? So, yung mga simpleng bagay that makes you happy, do it. Okay? Because it can lower your stress, and high stress is one of the factor of developing hypertension. Pag mababa yung stress natin, relax din yung ating daloy ng dugo. Okay? Prayer, faith, meditation, mahalaga po yan. Kaya nga sabi sa isang pag-aaral, yun daw may mga kinikilalang Diyos o kinikilalang higher power. Kung hindi ka man Christian, may higher power kang kinikilala. Is mas contented, mas mababa yung stress, kasi meron silang something na pinaniniwalaan na higher power. And we believe that, di ba? Sa Bible, biblical din, sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sabi, masayang puso ay lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Literal, sa pag-aaral, nakita nila na yung stress can deplete your calcium in your bone. Galing ng Bible, no? Talagang eksaktong-eksakto. Okay, tumigil po sa mga bisyo, alcohol, sigarilyo, magpa-regular monitoring ng blood pressure, at kumain ng mga pagkaing masustansya. Ang mga pinaka-the best nutrients na pwede nating i-prioritize, itong mga binabanggit na sa mga pag-aaral. Yung una, potassium. Marami niyan sa mga halaman, di ba? Saging, kamote, mga root crops, ang daming potassium niyan. Magnesium, marami yan sa mga buto. Yung mga pumpkin seed, almond, spinach, saka sa mga seaweeds, marami magnesium. Ano? Ang magnesium kasi ay relaxant ng ating blood vessel. Calcium, yan. Alam naman natin, ang mga calcium, marami yung source ng calcium sa nature, kaya lang minsan hindi na-absorb pag walang vitamin C. O kaya nga, diba, lagi natin pinapainom sa inyo yung vitamin C. At ang malunggay, ang isa sa superior source of calcium, yung dahon ng kamuting kahoy, yung gabi, alam niyo bang matataas ang calcium ng mga yan? Hindi lang natin minsan alam. Ano? Omega-3 fatty acid mula sa mga sources, kung hindi kayo vegetarian, yung mga isda, gaya ng salmon, sardines, mackerel. Sa mga vegetarian, source namin yung flaxseed, chia seed, saka coconut oil. And take a lot of fiber. Fiber po is something na parang walis ng tiyan natin yan. Yung mga cholesterol na sobra sa pangailangan ng katawan natin, nasa intestine yan, dinadala ng fiber palabas ng katawan. Kasi kung hindi mangyayari yon, it will be reabsorbed in our intestine going to our bloodstream. Yan. Kain kayo ng mga whole grains, iba, mga brown rice, ganyan. So, napakarami pang mga pwede natin gawin, especially taking antioxidant. So, pagdating sa antioxidant, marami yan, yung mga berries, mangosteen, yung mga matataas yung tinatawag na ORAC value. ORAC value is yun yung measurement how good is a certain food to counter oxidation or free radical. So, ang ORAC value ng mangosteen, mataas yan. Kamatis, o yung garlic or bawang, malunggay, turmeric. Naku, tataas po niyan, ha? At good news, nasa, saan yan? Nasa Santon Plus Gold. Yung mga iyan, okay? Kaya, ang tanong, nakatutulong ba ang Santon Plus Gold sa may mga hypertension? Hindi na lang po isa o hindi lang dalawa. Napakarami po, hundreds of testimonies of Santon Plus Gold user ang nagsasabi na nang inumin nila ang Santon Plus Gold, naging mas maayos ang kanilang blood pressure. Okay? Ito yung ating mga nakita from our consumer. Kaya nga, hindi mo kailangan tanggalin yung maintenance because may mahalagang ginagawa yan. Idagdag mo lang yung Santon Plus Gold. Kung kaya mo pa, lagyan mo ng Santon VitC at essential fatty acid mula sa premium D3 softgel capsule. Sigurado po ako malaking tulong po sa inyo yan, mga ka-wellness. Ha? Ayan. And sabi ni Josephine Abrugal Estrella, magandang hapon po doon at sa lahat ng nakikinig. Kape po tayo. O, itong po gaganda sa kape natin kasi kahit tanghaling tapat, nagkakape. Yung Ma'am Josephine, ano? Ayan, sabi niya, kape po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Nakakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless mga katropa. Ayan, napilisinin din kay Sir Ding Estrella. Ayan, at kay Ronnie M. Pasugiron. And siyempre si Sir Alexander Umaki Algabre Senior. Sabi niya, magandang hapon, Doc. Miss you. Pam Katopang Bong Umaki Algabre, XFM Tagum City. Ay, oo, na-miss ko rin si Sir kasi lagi naming kasama to sa, ano, sa mga trip na sponsored ng ating Yes to Health, ano? Sa iba't ibang lugar. Parang sa Japan, kasama rin yata ito si Sir. Ayan. So, salamat po sa ating mga viewers sa Facebook. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, hanapin nyo po. Yung mga nakikinig sa radio, i-follow nyo po yung ating official Facebook page, Yes to Health Inc. Yan. Hanapin nyo rin yung Yes to Health Clinic. At iba pang Yes to Health pages, ano? Kasi doon po tayo nagla-live para makita nyo naman yung mga itsura namin na mga hindi naman kagwapuhan. Pero pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Ayan, okay. Sabi dito, good PM. Ayan, bago ko yung basahin . Doon sa mga ano po ha, hindi pa nakakapag take note na ating contact number 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice, mga ka-wellness, basahin natin to. Good PM Doc, user po ako ng product nyo. Ano po ang tamang oras pag inom ng premium D3 kasi ang Santon Gold? 30 minutes after meal ko po iniinom, pwede po ba isabay ang premium D3 at Santon Vitamin C? Salamat po. Pwede pong isabay kasi usually talaga ang premium D3 with meal kasi fat soluble po siya. Ha? May mga oil, essential oil po siya. At pwede pong isabay yan sa atin pong mga iniinom na supplement. Pwede nyo pang pasabay-sabayin ho yan, ano? Ayan, at sabi niya dito, ayan, yun lang pala. Okay, so another text message. Good afternoon po. Anong pagkain po ang dapat na kainin ng taong may cholesterol? Thank you po. Si Nerlin po ito from Puerto Princesa City. Yan, pag mataas ang ating cholesterol, kinakailangan natin una tanggalin yung animal sources of fat. Kasi ang halaman, yung mga plant-based food, wala siyang cholesterol. Okay? Ang source sa dietary cholesterol, matatagpuan mo sa mga karne, sa mga animal sources of food, di ba? Kaya kung gusto niyo na ang cholesterol niyo ay bumaba, ay bawasan muna or ipagpaliban muna ang pagkain ng mga taba-taba mula sa mga karne, ano? At kumain ng mga fats na galing mismo sa halaman. Maraming sources yung tinatawag na plant-based fats na makatutulong sa pagbalanse ng ating cholesterol. Kasi ang cholesterol naman, kusang binabalanse ng katawan niyan. Kaya lang naman siya tumataas pag masyadong na-overwhelm na tayo sa cholesterol. Ibig sabihin na hindi mo na nga nagagamit yung cholesterol, ang dami pang kinakain na additional source, doon nagkakaproblema mga ka-wellness. Okay, hanggang sa ang liver, hindi na niya magawa yung trabaho niya to synthesize yung mga cholesterol na yan. At ang nangyayari, pati siya, kinakapitan na ng cholesterol. Kaya nagkaka-fatty liver tayo. Mag-take din ng Santon Plus Gold. Magandang bagay po yan. At yung ating premium D3 softgel capsule. Ginawa po yan para makatulong sa balanse ng taba ng katawan. Good PM po, Doc. Anong sintomas po na ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba? Salamat po, Doc Jerry ng Kalibo, Aklan. Malamang may mga ganun. Kapag may diabetes kasi kayo, pwede tayo magkaroon ng isang complication na kadalasan tumatama sa diabetic, yung diabetic neuropathy. So pag may neuropathy, commonly nagde-develop ng pins and needles na tinatawag, yung tusok-tusok, pwedeng paresthesia or pamamanhid. So nangyayari yan kapag ikaw ay mayroong diabetes, isa sa complication. Pero hindi naman lahat. Even sa hypertension, pwede mangyari yan. Or any other condition na hindi nagiging maganda yung circulation sa lower extremities natin. Kaya pwede hong maramdaman yan. Ang pinakang sagot dyan, kailangang pagandahin ang daloy ng dugo at sikapin na ma-establish yung circulation doon sa ating pong mga lower extremities. So, commonly nga sa mga may problema sa nerve, pwedeng komplikasyon ng diabetes o pwedeng simple nerve problem. Nangyayari din yan kapag may mga pinched nerve. Di ba? Yung mga may sciatica, nararamdaman nila ang pamamanhid, pwedeng pain na hindi mo maipaliwanag kung ano. Di ba? Ngalay. Yan. Okay. Hi, musta? Bakit? Ilang? Okay. Ilang pad na gamot ininom ko, parang wala pa rin pagbabago ngayon pa. High blood from Renalyn Buhoy. Ayan. Yun nga. Dapat nating intindihin na ang Santon Plus Gold hindi siya gamot sa high blood. Kumbaga, maraming factor, kaya nga in-explain natin kanina na kahit na hindi ka kumakain ng nakaka-high blood, pag stress ka, pwede ka ma-high blood. Kahit na marami tayong pagkaing healthy, pero may other factors naman that contribute sa hypertension. Merong nga akong isang kaibigan na nagtitake talaga siya, may maintenance pa siya. Tapos, hindi bumababa yung blood pressure niya. Bumababa minsan, pero tumataas pa rin. Tinanong niya, ano kaya ang problema sa akin? Ang sabi ko sa kanya, ang problema mo, kulang ka sa tulog. Kulang ka sa tulog. Kasi bumababad siya, ang trabaho niya kasi, programmer. Nagpo-program siya ng mga, computer software. So, sabi ko sa kanya, itry mo lang, sa loob ng 1 week, matulog ka ng alas 10 ng gabi. Huwag mong palampasin yan. Alam mo, nagbago yung kanyang blood pressure. Nag-normal yung blood pressure niya. Kasi kahit anong inom natin, halimbawa na Santon Plus Gold, which is hindi naman talaga siya gamot sa hypertension, pero ang laki ng tulong niya sa mga hypertensive, yung maintenance, kung nagtitake kayo. Ang mangyayari, pag hindi ka naman balance dun sa ibang bagay, it can also trigger hypertension. Kaya nga, dapat nating alamin na hindi ito nakasalalay sa iisang bagay lang. Di ba? Hopefully, gano'n na kaya katagal kayong nagtitake ng Santon Plus Gold, Ma'am Realin, ha? Pwede nyo i-text po sa akin kasi kung kayo ay karaming Santon Plus Gold ang inyong tinitake. May maintenance po ba kayo? Kasi kung gusto nyo, pumunta kayo sa Yes to Health Clinic. Taga-Palawan pala kayo eh. Pwede nyo itanong sa ating mga consultant po dyan, ha? Taga saan ba ito? Batarasa. Ayan. Batarasa, saan ba malapit ng ano? O, kasi itong Santon Plus Gold, hindi siya pwedeng stand alone lang na yun lang. Tapos hindi ka naman nag-change ng ibang bagay na pwede nagtitrigger ng hypertension. Ako, yun ho yung common mentality na pwedeng, sabi ko, maka-apekto sa ating, sa ating wellness. Ano? Kaya dapat balance tayo. Ayan, okay. I-text mo ulit ako, ma'am, ha? Kasi babasahin ko yung chat mo ngayon. Sabi dito, another text, good PM po, Doc. Ok naman po ang pag-ihi ko pero madilaw at pag matagal ako nakatayo na nag-urong. Ano to? Nag-uurong. Masakit po, balakang ko. Ganun din po pag medyo malayo nilalakad ko. Ano po kaya gamot? Thanks po, Jonalyn ng Sampaloc, Pantabangan. Nueva Ecija. Sana hindi ka overweight, Ma'am Jonalyn. Kasi alam mo, isa sa dahilan, kung halimbawa bata pa naman tayo, kung medyo maedad na, masasabi pa natin na, ito ay dahilan sa wear and tear of aging, na yung mga kasukasuan hindi na sing tibay dati, kaya hindi na pwedeng lumakad ng malayo, nagkakaproblema sa pananakit ng mga kasukasuan. Pero pag medyo bata pa kasi tayo, ang isa sa major reason bakit tayo masakit ang mga kasukasuan, o kaya naman sumasakit ang balakang, yung lower back natin, isa sa nakikita natin yung pagtaas ng timbang. Kasi for example, sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may 55 kilogram dapat na supposed to be normal weight, at ikaw ay 65, 70, minsan 80 kilogram pa nga 80 kilos eh. How much ang excess weight mo sa normal weight na kayang dalhin lang ng iyong mga buto? O sabihin na natin may 25 kilograms of excess weight ka. Imagine mo na lang na ikaw ay naglalakad, tumatayo araw-araw na meron kang pasan-pasan na 25 kilograms of rice. Di ba? Masakit sa balakang talaga yon. So, minsan yung timbang natin ang nagkukos ng burden dun sa mga kasukasuan. Ayan. Kaya ang pinakang magandang gawin is dahan-dahan ay magpababa tayo ng timbang. Ngayon, kung dyan sa mga punto na yan, yung mga consultant natin sa Yes to Health can really help you. Bibigyan kanila ng program na pwede mong pag-umpisahan para magbaba ng timbang. Ako hindi ko sinusuport yung pagpapababa ng timbang na tinatawag na crash diet. Okay? Yung iba talagang hindi kumakain ng kanin. Minsan nga, hindi na kumakain ng kahit na ano, tubig na lang. Tapos, pumapayat nga. Siyempre, hindi ka kumakain eh. Eh, alam mo naman, pag hindi tayo kumakain, ang katawan natin, meron niyang alternative fuel source na tinatago niyan sa liver at sa ating pong muscle. So, pag na-starve ka, nagulat yung katawan, oy, hindi kumakain itong taong ito ng carbohydrates. Ilang araw na. So, hahanapin niya ngayon yung mga naka-imbak na mga glycogen and some fats in the body. Okay, yun ang nangyayari. So, papayat ka. Ang problema, hindi sustainable. Walang nakasustain yan eh. Na hindi kumakain ng carb, malabo yun. Lalo na ikaw ay nasa lugar na hindi naman talaga karamihan yung makakain mo na pwede makasustain sa'yo. Kasi, yung mga low carver, they eat very, very little amount of carbohydrates. Even yung mga, ano nga eh, mga complex carb, ayaw nila nun eh. Ang tinitira nila ng husto, yung mga fats. Okay, believing na if you do not eat carb, the body will use fat as alternative fuel. Pero hindi nga nasusustain. Kaya pag ikaw eh bumalik sa pagkain ng mga carb, anong nangyayari, yung katawan mo, parang ano yan eh, parang magpapasiguro na. Kaya minsan, mas lumalaki ka pa kaysa dati. Siyempre yung katawan mo will do its best to get more alternative or reserve. Yan. Kaya doon pumipil yung iba. Okay. Sobrang-sobrang pala tayo sa oras. Di ko napansin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. At sa susunod po ay ating pag-uusapan na naman itong iba't ibang mga punto na may kinalaman sa kalusugan. Okay, wala na pala tayong oras. 1:38. Sorry po sa mga XFM station. Hindi ko po napansin ang oras. Thank you. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algy. Hanggang sa susunod na talakayan sa Sunday ay magkasama-sama ho tayo sa ating palatuntunan. God bless! Sa pangalan ng ating CEO, Dr. Reminito Oy, at ang ating mga partner dito, Doc Ron and Doc Misael, Doc Algy po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po'y sumain niyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan.

0: Computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagpili sa mga bukika.
5: Mga

0: This Buhangin.
1: X-rated sa XFM.
2: Sintoin vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gata na sigurong lingkuran o sugda ng atong X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: ko siya matubangan. Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa na sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: X-Rated.
0: Dalit kaninyo.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta nga hinaakam mo sa may ibang lawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batig-batasan. Hinaot ko nga pipila ka ninyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kukisa ray haud. Sa makauna ragot. Kining atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawa sa kababahe nga taga San Isidro, Talisay City. Diri sa probinsya sa Sugbo. Imong tampo ipadaan ni Day Elena. Itago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Kung iyang problema, mahitangod sa nitabo sa iyang kinabuhi. Tungod rapod sa iyang hangs. Iharap po, siya rapo hinungdan. Lagi na sige mo, gihimog problema niya. Kami ang dangpanan. Puya, oy. Sugdan ang sugilanon ang iulohan. Naangol.
1: Makalagot! Makalagot!
2: Nanunsa ka?
1: Gigupa yun akong adlaw ng chismosang migila. Makalagot siya!
2: Ano ba?
1: Tiyan mo na! Gipadungog-dungog ko nga nakabutang lang kuno ta pero pulos inutang.
2: Usa?
1: Akong giingnan nga o, oh, nga lumadiay og inutang, makabayad man sab.
2: Oh, beda. Hoy, naunsa ka ba? Imo ba maginang naginuton? Pasag di na lang gud na?
1: Ta, makainit gid sa dugo. Og ni apagyud ay, giingnan ko niya nga wa kuno koy gugma nimo. Kay andiron lang kuno tika. Oy, ngano? Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya nimo kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
2: Hey, ayaw na lang nagtubay eh. Makakita ka yung away ang kalaki nimo ba? Kuni mo nang ginuton?
1: Aw, makakita yung kong away ba? Tanawa lang niya.
2: Elena!

0: Yo. Uy.
1: Ganda dahi.
0: Paglungag na kao. Sige na. Ikaw lang kay... Gikapoy kong lungag ron. Kapoy kayong... Ang lawas, uy. Sige na dong, bangon na diha. Pako na kao. Pagir kayo na nga to.
1: Lagi, lagi.

0: Ikaw ulit ang hugas sa plato, Dungvi. Unsaon kay... Kapoy pa... Kapoy pa yun kay nga kong lawas.
1: Sanday mo gibuhat din, hinga kay kapoy man imong lawas, ha?
0: Ay, nang limpyo gugod din his bay.
1: Nang limpyo ka? Ha? Nang limpyo? Nang limpyo gugod ka? Puro lang yung kuha kay... Nao na naman katag mo lang yabon?
0: Kuan. Ay, da. Ang imong anak, oh. Sige lang yun na, katag din he. Bisan, unsaon na kong limpyo. Magkatag yun. Ganina lang, nagduwa-duwa kauban sa atong mga silingan nga bata. Da, nagkatag na sabay.
1: Mo ba?
0: Sige na ba, hugasis ang plato.
1: Oo lagi.
0: Nanju.
1: Lena, siman.
0: Ayaw sa katupi. Kay baw ko, kikapoy ka sa imong trabaho. Pero tong, masahi isa ko, babe, isang 15 minutes lang. Sige na tong, please, haba? Darang lotion, oh. Sige na, kay, aron nakatugo dayon.

0: nita gid sa panahon ron. Uy, kagapoy, ugla ka.
1: Sus, nakapalit git siya. Tewa man ang iyang boy.
0: Unsa? Os, bara itong imong gisulte?
1: Nayusak ka tao diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kay wa man ang iyang bana. Aw, boy, di ay.
0: Ako ba imong ipadungog-dungog, ha?
1: Oh, depende kung kinsay maigo.
0: Abuang ka, ha?
1: Oh, kinsa naman din nagpuyo din eh, nga under-underon lang ang bana. Uy, kukaluloy sa bana, uy. Bisag maapay pagkabos sa trabaho, uy, kaikog na sugoon dayon.
0: Hoy, wak kay labot, kay di na imong bana.
1: Di bitaw, pero kaming imong mga silingan, naluoy sa imong bana.
0: Himantayon, chismosa, kabian.
1: Maayo na lang na. Kay saway kaluoy, unya pagyod mo under og bana.

0: kalagot. Bisit! Giing nanti ka, nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ro no, nakakita na sab kog away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Ah, unsa?
0: Kalagot!
1: Unsa naman sa inyong giawayan?
0: Giing nanta ko, nga wa ko na kumahigugma ni mo. Og pila ko na kabuan karon, makauyab ko na ka, og biyaan ko ni mo.
1: Hey, dagbida. Daginot man ni mo anang istorya ha, oy. Di man gana tinuod.
0: Unya, di ka lang manalipod na ko ha. Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon, aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ay, whoo!
0: Unsa, tinuod yun siguro ang ilang giingon nga wa kasay gugma na ko. O basin, doon na kay babae, kay nawagtang nangi mo ang gugma na ko. Tinuod ba na, ha?
1: Naunsa mong ka, oy taon, oy.
0: At tuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun, aron di ko makaingon, gadu na kay babae. Patagma! Tuan na siya. Uy, usang tugikunita niya? Ang dako nga gunting? Hala, hoy! Banjo! Banjo!

0: to you.
1: And that was Six Cycle Man to Kasalana. Ayan. Alright. Wala na sila Attorney Buwan at si Philip. Alright. Hanap mo na yung mga attacking yun doon ha. Ano mga nagkakuha naman yung mga certified pogi na yung tropa. Nasa stress yun na sa kapunan ka tropa. And that's it. Open na nga itong linya para sa itong mga caller, sa mga himantayon, kusog mga advice. Oh, all talk na midili mo nang ako kay bisan ako no mo advice mo himantay bug ko. Dapat kay gamay judgment gyud ah. Pero kani mo gud medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka tubag? Hmm? Wala caller. Wala man ni caller guro. Wala ni caller Doc JJ. Wala lagi siya ni tingo. Oh, tingog na. Na, di ka po siya matingog. Sao man ni Ron. Di, maging siya matingog. Ako na lang. Lumaayong hapon. Ado na tayo gibating kaguol kalipay. Hello? Hello?
2: Yes?
1: Ay ka na.
2: Yes, hello?
1: Nga naman eh. Ginawa sa kas... Ano?
0: Ay!
1: Ginawa ha, kid. Ubaan mo sa tanim mo eh. Kumusta naman ang hapon na to, din ha?
2: Okay ra kayo, Jorge.
1: Ah, ako na malipayon ko nga okay ra ka. Dapat okay ra gintaan eh, pirami.
2: Malipayon.
1: Ah, ansa-ansa?
2: Malipayon mo nga. Ikaw
1: na saan na yung sunod si Mana? Wa naman ko. Di na kamalipayon, Ani.
2: Sige lang, pero magpadayon lang di hapon at magpabingin ko niya
1: ako na kapatayon. Ka na. Oy, na,
0: ka.
1: At di ka isa't makaago ang kanahan. Oh, basta pag ago-ago, lagi na siya dahil yung next siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon aside nga okay ra ka o sa man ulan diha, init o sa man?
2: Init.
1: Init din ha?
2: Sama sa wapon sa init din.
1: Ala, tuloy kaluan.
3: Bisa ba niya, uy? Kaluan sa tao eh.
1: Sige, termakay niya kung batang og poson karon ay. Balo lang taon. Gani. Lami kay up. As in karong gibati ko na kuno lami kay mangulata. Sa kasakit sa kong batang og puson. Di na nako masabta na kong gimati. Lami na kay ipanuok. Ana ba? Patuok ako bi. Kimurag katuok. Katukaan na lang ko diha. Ay, pa'y ato. O sa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo ka nang kuan. Daba ni atong topic karon ay ganyan medyo. Gool, biasag ko. Ha?
2: Gool, ito na yun ba na? Ito sa lahat, laki ba na na? Sigo lang, isugo na.
1: Mao.
2: Patay mo.
1: Mao. Ano po bitaw? Ano po bitaw? Sapot ni iyang asawa. Sapot mo, kuwit lang, kadali lang isapot. Saan naman tani eh? Pero may nalaman ko sa...
2: Ang pagkuhan mo lang ito kaya kay Jesse, ang pag-under mag-under sa iyong bana, mura muna. Pero bilo lang kaya nga ng...
1: Kaya nang, marag, wala respeto na lahi po na siya. Diba?
2: O kanang wala na kay respeto na pagka-under mo, lahi mo.
1: Correct.
2: Pero kay katulad pa, kung gusto mo sa glass ay subukan, yun ang wala na sa kitabang eh.
1: Puya bitang.
2: Kita na ako rin. Kailan ko din ang sa iyong asawa ko sa patagma to sinakwagi. Sinabuhat siya ba na natumisa itong ulo.
1: Huwag ko rin. Onsa?
2: Saksak na yun.
1: Na. Ayan, uy. Karo pa ko kita sa kong nawong. Wait lang, distract ko sa kasi. Karo sino kay kong agtang?
0: Ay!
1: Ano ni? Ha? Well, actually, dili oily akong nawong kay because inside ko sa aircon. So, and sino ra yung kaisya eh? Mura ko mang magtanaw ko sa Apple camera. Makita ba ko? Eh, nagtanaw ba karon sa camera ay sa live?
2: Oo, no? Kita ko sa live video.
1: O, diba? Sino ka?
2: Diba?
1: Nag-uul ko kay murag tagalihok na kuno kay mo reflect ang among suga. Ay! No, in man anyway. Oo. Karon na. Usa ipa emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe ngadto sa ato ang letter sender.
2: First of all, kita mo na muna. Imo ka di ang siguro para makuha na na yung sabot ko na umuha yung loob. Ito ato, dito sa banan, dito sa panig, department na ako makuha na mamatay. Tapos ito, ang anong na
1: dito. Naputol-putol mangkag, so payon ta karon. Oo, putol-putol ka. Saan naman ko, oy?
2: Kaya okay na?
1: O ka na, sumpaya, B.
2: Ayun, sabi natin na dito.
1: Sige. Sige, ipadayo ng imo mga pulo.
2: Kwan ba? Kung may mga, dapat ang mga, i-addo na lang siya dito sa pagkumad at mga patay siya ba? Na may isang pasayin sa inyong pamuhat sa inyong pasang. Tapos, para makatagan o pulos yun, dili kayo ngayon. Pag-ibahin ng iba. Ano lang yung siguro yung bati?
1: Ano lang dahil? Naminaw ka dahil? Moragi daw ito dahil. Salamat Marvin ha.
2: Ay, kuhaan mo ko di siya.
1: Ang sabi? Ang
2: sabi? Makuhaan ko yung tabo naman.
1: Bitaw siya.
2: Di naman isang pera na ito.
1: Di naman ako ay. Di naman nakapungan. Ay na naman na. Bisag unsa ko.
2: Bahay ito mapagpuyan ba ng sakala?
1: Ito ay na-distract ko eh. Gili-li ko gwapong tao. Gili-li ko ni... Na ay gwapong tao ni Agi, si Greggy Magdadar. Si Riniel. Ay, parigards na kang Riniel. Oo, di mag-uol. Kay Ugma, ay, sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lamig, ayong ago. Karong manggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ay, na, medyo ka na. Oh. Ya, ana man siya nga, pag magpadungog yung sa radyo karon niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga lucky ba? Ay, na. So, first, muli-ili. Ibta na lang nita na ni Dick JJ, uy, muli-ili man si Greggy, uy. Lagot-trabaho ka na. Di, sorry ka. Ayaw, Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Kadani lang. Na, mohongong man ka dayon. Mo lagi. Wag ito'y tarong istorya. Bitaw, Marvin. Ay, salamat kay Marvin, ha? O sa pag ito'y mong iingon gani, Marvin?
2: Ano ba?
1: Oh.
2: Lock dito si Daniel, eh. Lock dito.
1: Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuykat ra, oy! Pabuykat ra to, oy! Gusto mo na, Ron, pabuykat. Ha?
2: Lock yung kating
1: mo. Pwede, ala, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Naman taong ka, oy. Dili, ana, man. Anak gina dong ka na magpagaw-pagaw usay magud hago magud nga akong amigo uy hago kay na sagud kay ku ang gina siya kanam apil gina siya sa Kapkaban Festival Permi
3: ay
1: okay ang ku ang gina niya Permi good kay himaya og pagmaya magud na siya Permi good
2: ay
1: Si ingong lalaki, uy, kababay ato kung amiga. Sige lang, ugma, ato siyang pangutan on ani na laay sa Lunes. Tawag niya, pangutan ang siya personal. Ha?
2: Okay, DJ, I see you now.
1: Kana, ni gamay sa diyang tingog. Salamat ka, ayo Marvin, all the way from Davao City. Life is here. Katropa mo, ha?
0: Exciting!
1: Ay, nasayang kang ago ni Marvin, Doc DJ, kay bisan pa magkapila siya mo ago, di putol-putol mang yun. Oo, papasignal mo daan mga palangking. Ano siya? Pwede ba rin basahon? Hindi na ko basahon yung makasapataan. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995994. Hindi daay. Dahil na ito ang number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsa nito, bag.
4: Maganda. Oo, ikaw upat na ni Kahigayon. Siga na parin ng taon eh.
1: Ayan, masaya man taong ka. Oy, happy to be akong resign.
4: Ayaw ko,
1: oy. Ay, dili, oy. Dili, ni joke. Para nag-inpahibaw rako, oy, kapag umang kuratan sunod mga simana ba. Anak.
4: Kalabuyag.
1: Sayang kayo, no? Manungga na ba ako tibok Visayas Mindanao unta niya? Tignan nung kumadungga ninyo sunod simana. Ay, sunod-sunod pa simana. Ha?
4: Galit ang diyan na mo, Alina.
1: Galit?

0: kalugan ng laway mo. Kalit kang Nivea. Ay, papakunahuman mo, sapaw yun ka. Pita niya, ay. Bitaw, ay.
1: Kalit kang Nivea.
0: Wait lang, kamurag. Wait lang, putol-putol ang signal sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Oh, kana.
0: Oo, kana. Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ito ba? Kaya mo biya, sir. Di nalit po kayo mong
0: sa'yo. Anak-anak yun, kay. Di naman po ko katingong sa radyo, anak. Wala na, Jud. Ay, di nalit po kayo mong sa'yo. Ang imong tingog nagsamot ka putol-putol. Ano naman yun? Wala na, Jud. Wala na. Di na gyud maklaro. Wala na, Doc JJ. Di gyud siya maklaro. Bisan unsaon nako, di na gyud siya maklaro. Ana, saon man yun eh. Istorya na lang ta sunod si Mana. Wala na eh. Baysa kadali eh. Kaya di gyud ka maklaro. Ay, mahimo, Arna. Alas 2:26 na sa kahapunon ka, tropa. Ako sigurong hatagan ng panahon ng oras. Ano na tayo tawag, Doc JJ? Ano na? Sige, adi, asa natin ang advertisement. Ay. Oh, hello, may hapon. Kinsa ni?
1: Oh, kana. Kumusta akong signal?
0: Oh, kana. Okay. Pagamay, audit. So, ano lang imong tambag? Kaya aron dita malangan. Ano, bawa na po niya mong signal. Maglisod na po ta. Go! Ay!
1: Gani, kung ako pa niya, no, nga nung di man siya mabalik sa hindi gikanan o atubago ng mga tao. Kay, ang problema mong good, hindi mong good angay daganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinoon, angay kining atubago ko. Unsa man ang masulti sa mga tao batok niya din, iya rin yung dawatan. Kay, balita raman niya atong kalibutan, o. Siya raman kaya atong may nakasa.
0: 2,000.
1: Tungod niya, nakapatay ang iyang banat. Tungod siya, paglaban kanya.
0: Ayan.
1: Harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Huwag mong tatakasan na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay ingon mangod siya din hinga. Huwag man... Piminti man siya gadangup sa labaw mga kagagahom. Apan karon ron mga daw. Kanang, gusto niya kanang solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema ang nagbisa tagaan atong solusyon kundi siya mutuman. So, wala pa, minaw, day! Mauna ang solusyon. Ato ba nga ang nahitabo? Ayaw dagani. Mauna, Elena. Huwag yung kay signal sa iyahang nga side mo na maglasod yung kuo ka ng kuan sa atsaka. Bilang anak na ginang dagat sa panahon, hindi ka bawaan. Anak Diria, si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, pirming na minaw. Tagsan na lang mo comment DJ RC. Shoutout ko sa akong igagaw, Tita Sigora nga na minaw ming duha sa imong programa. X-rated. Thanks sa pagbasa DJ from Cortes, Bohol. Good PM DJ ni Anapod ko ni Balik. Pa-shoutout lang ko taga Dimiao Bohol. May pagpaminaw. Ayan, daghang itag tipaminawan di asa Bohol, no? Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala yung kayo madungog. Good noon, DJ. Great ko sa akong Papa Isoy, o sa akong Mama Sebia, o sa akong mga igsuon si Benji, Enday Maria, o Lorna Maria Glenda, o sa akong uyuan nga guwapo, Shano Bayarkal, o sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo, ha? mang pagpaminaw. Magdahong salamat sa pagpaminaw. Usap. Ayan, diba? Lahatin na natin yan para wala nang, ano, wala nang maewan. Hello, DJ Maayong, ano siya? Hello, Visayas! Doc JJ, musta ang pamitay, pamitay tadiha? Sa may mga connection ni Al Gabri? O sa may mga, o sa may mga pamitay ninyo? Pamilaw! Ano na may law nga kagahapon, ani ba? Wala guro ni mo gi-reply ni Doc JJ kani agi naman sa akong live. Oo, ay lodi be kay nako ni. Hello si inyo adi ha katropa Alexander o Maki Algabrel Algabrel Senior. Abi pero ako junior ni. Ang senior na dai ni di ay. Ibe pagpaminaw sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang hapon DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron po siya makamata. Kaysa kay tinuod minyo na siya pa na iyang paglihok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human po unta. Ang trabaho on maong tungod niya, nakakita iyang bana og away ka na. O pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabong minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santises, maayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban, gikan ni Randy Artiaga. Hello sa inyo ha, maayong pagpaminaw po din ha. Oo, thank you so much. Hinaot ko nga na ka mo sa maayong paglawas o kapiskay, kung unsa may gipangbati nyo karong anak. Kanya ay man tagipang bati din hindi eh. Masa may balaan kung saan yung ipang bati hindi na gid na gid ano na tayo color sa bikas linya din na nako dugayon kay malangay ta pila ka may dagan sa istorya di man imakanta hello maing hapon
2: long time no here did you ask
0: ay ano nangyayari sa inyo bigla kayong nawawala hello
2: naramagat ko na paminaw.
0: Sige, anong, dinanak ko nila ngayon, unsa may matambag ni mo sa atong letter sender?
2: Sama sa gimungunin atong cooler nga winter. Atubangon din yung buwang kamatura.
0: Ayan.
2: Kay, ang kwan ng good, ang mga pag-usapos na kinabuhi, may ginaingon nga, kung dili ka patinawon o mga kasakitan, diligid ka mahigmat sa kamaturan, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, dapat ang imong buhaton karon, hindi pa man ulang higit ang tanan.
0: Mm-hmm.
2: Kinangan yun nga, hindi itong ginawang imong kagalingan sa pagbalik sa pagkas at itong buhay nga gesture, no?
0: Ayan.
2: Kaysa matang problema mo ko sa itong kinabuhi, magod. Doon na ginay kasaparan. May solusyon din na. Hindi mong pa siguro hatagan sa problema nga dili na ito madaog, no?
0: Mm-hmm, tinuod.
2: Labaw na nga dili, dili po na siguro hatagan sa cross nga atong pagkapasano nga dili, gina ito madaog.
0: Mm-hmm.
2: Mauna nga, kung kamog yun, ang kita ganagin sa sagot sa timong bana,
0: kamog yun.
2: Mintras buhay, kamang yun, kamang duha. Kung kamog, kamog yun.
0: Mm-hmm. Mao, kung kayo, kayo talaga. Ganun ba?
2: Diba? Ang pagkakas na ako, na kapag kayo nga mag-abot mo pag-usap ang inyong mga dala, kung nun sa man ang imong kanyanto, dapat maluho na din yung
0: mga di nang tama usap, anak.
2: Oo. Kasi ang tao mong good, DJRC, kung gusto niya, kung gusto mong din niya nga mag-uho niya, nga kapalik.
0: Mag-bag-o siya.
2: Anong, mabag-o gina siya. Kaya itagaan mag-reta o pangunahuna sa itong buhay ka Diyos. Itagaan na kasing-kasing ang makamaong maluhoy. Kung naman na itagaan po at pangutok sa makamaong maunahuna, kung na may dapat at yung bato.
0: Salamat ka, ayo ka, tropang James. Thank you so much.
2: Kumusta rin mo? Kumusta rin mong tanahan ng mga katupang karon?
0: Okay rin ako. Ako, hapit na mo resign. Yes po. Oo, mahatag kong mensahe daan ninyo. Pahibalo ko sa mga katropa nato din eh. Umaabot ng mga adlaw. Aron way matingala o way may nga asa na si DJ. Aron dili matagbog, tinubag niya ako mga kaubanan din eh. Magpahibaw ko ninyo. Okay. Pero di mag-all ang programang X-Rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa nasab ang sunod. Ngayon yung madunggan nga magsaba-saba sa kahaponoy. Diba?
2: Diyerte.
0: Hmm.
2: Kung hawa ka naman gayon mo sa imong restaurant, imong gikunan nga programa.
0: Mm-hmm.
2: Imong lang ko at ni Nerte Puente Negra para magkakuntaka na lang yung punta.
0: Oh, ay di mag-all kayo na. Magyapon na akong page. Magpabili na siya. Suporta ilang gyapon ko nyo sa ako ang mga future endeavor. Oo. Sa gunso lang ako mga updates. I-check lang nyo akong Facebook page nga DJ Reyna Chinita.
2: Amalang
0: yapon doon. Yes. So, makita na gyapon ko ninyo. Basi mag-live ragi hapon ko. Kung wak mo na pull in.
2: Ano na naman? Kanang basta maayos kayo nga maki-ano dito sa imong mga listeners. Basta na, kami nga imong mga tipagin na ako. Hindi ginagili kaya ng bumata. Hindi niyo tumang kami nga.
0: Sige lang, lubos-lubosan na ko kanyang mga simanaha nga. Ihatag na ko akong all-out energy! Oo. Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban ako. Dako kayo na ako pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nga, magtawag din he. O, bisa pa man, usay nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo, o ka ng paghatag o mga advices sa itong mga, tiga, padala silang suwat-sugilanon din he. Mga problema, wak man tatay labot in taon. O, diba? Problema tag-appeal. Oo, wala mo.
2: Wala na, magina.
0: Muna ni undang na lang jud ko ning trabaho ani kay wa pa nasulbad akong problema nasulbad na sa uban. Muna ay dako ko pay salamat. Ayan.
2: Good luck sa imong mga plano sa umabot diha.
0: Suportahin niya ko ninyo kay medyo dako ni. Ayan. Oh, tangin ninyo ha.
2: Ano mag-uban kanimo kanunay.
0: Mauga-uban pud kanimo kanunay. Diba? Salamat kay oy wala kay laing ibiling kay Elena nato siya tubag ba ni wang pangutana niya ana ba siya diri nga sa toyang giingon nga usa dayang
2: motor na puno ko ni happy tara ba
0: oo usa may maingon ni mo aning part nga ni ingon siya nga nagbalik-balik daw sa iyang una ang kahasul di naman daw siya tag doon sa iyang ban na usa dayang buhaton para mapasaylo.
2: Siyempre, mga hindi nagpasaylo, mura mo ganibugtong na itong mabuhat.
0: Yeah, di ba na maminaw pa yung bana karon?
2: Aw, hindi lang po niya pungtun po. Hinihinayin lang po niya po.
0: Bitaos lang.
2: Kung sincero man ganit ka nga magbago kasi mong kabaringon, sa kung nanggit ka ingon pa, padayo na na. Kaya, sa matagplano ni mo, kung naman ni mo mga plano si mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay na Diyos. Pangayon ka, asahin sa atong buhay na Diyos, kung naman naman ang iyong boto, nangay ka niya, gahid kung naman ang dapat mong paghahimuon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, kanunay ka mag-aampo niya, nabili niya yung sitwasyon ni mo karoon, na ang iyong bana, hindi ka potagarin mo, opo na itakos ni mong unang naon. Kaya, dili gini maayo, kaya magpalabi ta sa atong pagbili niyo. No?
0: Hosto. Hosto corrected by. Daghang salamat ka, tropang James. All the... Oh yes, go ahead. Go ahead.
2: Ikamusta na lang ko sa tanang mga katropa nga nagpaginaw karon.
0: Yes.
2: Sabi sa'yo sa Mindanao, nanginawat ko nga di na mo matingala kung nga nung kasara ko niyo madunggan. Kung na sa mga dimoton nga angay din ako pag buhatan dito. Tama good pa rin mo dito yung RC, di ba?
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, katropang James. Daka, naghagpunit tinulahon di ah.
3: Ay,
0: oh, katropa mo!
2: Exciting!
0: Lakang kay tinulahunan dito sa ilaha, oh. Mas kalami anak, oh. Alas 2:38 niya sa kahapunan ka, tropa. Oh, na any request, mag-isa ka kanta din, he, oh. Ano siya? Pwede ba daw ko mo play og hail? Oh, sige, magtungtong tag hail. Pangitaon sa nako ni, okay. Ala, paborito na ko ni nga kanta. Sige, before ko muhatag sa ako ang personal nga komento ni ining atong letter sender, here's one song for you guys.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: afternoon, that was Hail Blue Sky, one of my, probably the top of the list of my favorite songs. Dabi naghapon na gani, and then you're gonna drink coffee and then... Hinoktok. Ano ba? Mag-hinoktok ka, naman yung mong sound trip. Oh, diba? Kasi mga inaani ang sound trip, kaya ako inaani akong sound trip. Lang po, ato na focusan din nga ko ang kuan di letter sender. First of all, for you, Elena, everyone has the right to, you know, redirect their kinabuhi. Kung paminaw ni mo ang nahitabo sa imuha o sa ka wake up call na kinahala ni mo baguon ang imong kinabuhi, yes, it's true. Ulahin ang tanan. Nakaapekto ka sa kinabuhi sa ubayan. Imong naguba ang kaugmaon sa imuhang bana. I know. Dili ko gusto victim blaming, no? Kaya honestly, biktima ang imuhang bana. But I hope nga imong bana has the capacity to stand for himself instead of following kung unsa imong ginaingon. But for me, you're such a manipulator at that moment. Probably matawag tikang toxic. Yes. Wala ka naging self-aware sa imong batasan nga to sa tao nga imong ikauban. Labi na sa mismong bana nimo. Wa ni mo damhanga, mahimo niya to, but at the end of the day, yes, it's your fault. At the end of the day, sala ni mo. If you were able to consider things and naakil self-aware sa imong batasan niya ginamugna, probably dili mahitabo ni. And yes, you know that. Kabaw ko nga, kabalo ka nga, dili ka na unta ang mahitabo, pero apa nahitabo naman. And ang mga pangutana, unsa ka mang pagsulbad anak DJ nga nahitabo naman. Yes, DJ, ni duol na ko sa espirituhanong bahin, nangayo na ko o giya, nagsulti na ko sa kong sala, pero wala ko kabalo asa magsugod, aside sa dawato na ko kong kasalanan. Well, igong pagani nila, lihok tao katabangan ta ka. Makaampo ta mo, sampita sa Ginoo, mas mugaan na tong pamati kung matugaan na to mga kasalanan. Apan, dili pwede nga mutugaan lang tag sala, apan natin buhaton aron to redeem ourselves. Just like what you did. You have to redeem yourself. Kaya nakamugna ka magkasamok, kagubot, sa kinabuhi sa uban, sa imo pag yung bana. Sa karon, ganimong bana, dili gyud kanya tag doon. Dahil bisag ako, nga na ikaw ang hinungdan og na ako sa kulungan, dili po na ako madawat ang hinungdan. Diba? Kisa man siguro gusto nga nabutang sa inana nga situation, nga mungisi sa imo akong makitaan kaniya, nga ikaw ang nagbutang nga doon niya sa inana nga situation. Kung nangutan ang kagunsaon, let the time pass. Respect ang iyang gibati. It's kulang nakagrespeto sa sugod palangan. Maybe this time, you'll able to afford respect towards to your husband. But pasabot na ako, basing kaya niyo mga tagrespeto sa imong husband. In that manner, for sure ko nasakitan na imong husband. For sure ko, he is also confused at the same time. Wala siya kasabot o ganong he end up that way. He wanted to blame himself but at the same time, gusto niyang i-blame ka. But he doesn't know how niya i-process ang tanan. So, ikaw, unsa may thought process ni mo, Elena? You cannot please him tung kibana ni mo siya, asawa ka niya, o bangutana ka sa kuwa din hikaroon. Nga no naman ni unsaon man nga di na ko tag doon. First of all, di ka niya tag doon tungod kay ikaw ang hinungdan nga naa siya sa prisuhan. So, ang una ni mong bahaton, let the time pass muna. Pahiluma sa, di man maayo ang mga samad sa kasakit nga imong nahatag, kagubot nga imong nahatag, but let the time pass. Let him process everything. Kay might be nag-sink in ang nahitabo, but at the same time, he is also struggling to dawaton ang sitwasyon nga naa siya. Ikaw ba naman naa sa prisuhan? Madawat ba nimo? So for me, ayaw pugsa ang sitwasyon. Ayaw sa pugsa nga ma-heal sila. Ayaw pugsa nga ma-fix ang problema. Ayaw pugsa nga ma-fix for your end. Kaya for sure, mangod, the reason nga gusto kang ma-fix na ni, it's because gusto kang mabuhi nga malinawon. Somehow, I would say that's a selfish motivation. I'm so sorry, I have to say this. Kung daotan man paminaw, but yes, that's a selfish motivation. Kaya first of all, ilang first of all na bang sinabi ko, Elena? The reason why you wanted to reach out is because you felt guilty. Not because you're worried to your husband. Not because you're you're sympathizing to your husband. For sure, dili ina ni mong gibati. That's why it's more, dili siya peaceful, no? Obviously, because that's a pointless na idea nga. Ngunong gusto ka ma-fix, kay wala kay peace of mind. Have you ever considered your husband? Ngayon mo siyang gibutang sa presuhan, yung wala man ta siya'y sala. I mean, yes, sala ang yung gibuhat, pero he was provoked. He is provoked emotionally because sa imong conversation with him. Because of your attitude, your behavior. And ako naman ang taka kasi probably you have the idea of how to manage that. Pero wala gini mo gitagaag siya sa imong kaugalingon nga tudluan nga maghimog batasan nga pang adult. Anaka, gusto kong saktong kalinaw sa unang sa may inyong ikatambag nako. That's it. Consider people around you. I know for sure, ngayon mo na una, karoon nga mahalo na ka, but that's not gonna work. That's not how it's gonna work. Thinking for your own good is not really gonna work. It's because it's selfish way to solve a problem. You're not trying to solve a problem on behalf of the people ngayon mong gigubot, but you're solving the problem because you want to survive for yourself only. So in order for you to have to be at peace, ihatag ang peace sa tao nga imong gihatag gubot. Sa mga tao nga imong naapektuhan sa imong behavior, unahag hatag ang peace para nila. Therefore, ask for forgiveness. If dili pa nila dawaton, let the time pass. But pasabot, ayaw pagdali day. Kay dili man na, ang sorry, it's not easily to be accepted. Dali lang, isulti, but it's not easily to be accepted. It depends on how painful it is. Wala ko igong oras, itungtong na ang alas 2:50, taod-taod naman yung tungtong na gid ni Ron. Mabot na itong katropang Eric Serres Manain sa programang Asintado. At tangin ninyo katropa, adlong Biyernes ha? Oo, kutob, napatay sad-sad sa katropa. O niya, kauban sila katropang DJ Butch. Paing hapon katropang DJ, pa-shout out ko watching from Kim Batalisay. Good afternoon DJ, mahawa na kasunod si Mana DJ. Asa day ka DJ, magminyo na ka. Always watching. Pag wala ka day, magminyo. Uyan ninyo ay. Joven Lumokso, hello po sa iyo, Lowen Arnado, hello po Alexander Umaki. Okay, napasa na rin ako. Nidagang salamat sa inyo ha. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
1: Saklarik sana!
2: Exciting! Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad?
3: Saklarik sana!
4: Exciting!
5: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Basol. Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM. Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turnyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Exciting!
3: I kinda like you.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
6: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
1: XFM.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Salton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Salton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Salton Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Salton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Salton Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga na.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Salton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Salton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Salton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Salton Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Salton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Salton Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Salton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Salton Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapihan.

0: Kung ganito nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Handu mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
10: Kukay kay kawalit tawag malagot ba d'yo kay kundimo ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pod kabulan wala ka kabayan?
3: X. XFM.
11: Exciting! 95.

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
4: Samsung Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: XFM.
8: Exciting.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sugan na mina og XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, may pemuligan.
2: XFM. FM.
11: Exciting.
6: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: Busan.
1: X FM.
2: Exciting.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado.
4: Si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
0: Exciting!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipailo

0: lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
0: Paguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: FM.
0: Grabe naman ang exciting, uy!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.

Glory. Glory.